and say, don't do

Ha!

0: Amen. Re simura kahle le ri ba ku ikare hit pina i rona ka misho wa sikulera na montla re simura ke Franklin ba ka re ba ku my life is in your hand hi kunene putom bya hina dzile mabokweni ya Xikwembu loko ku nga ri ha xona lexi xi nga hi lwela nyimpi ya ku hlula eka misho wa sikulera na montla a hi tivi ku a hi ta va hi ri kweni se hina fanele ya ku switiva leswaku kuna unwanyani loyi loko hina hi etlele abako akari ateka vutomi bya hina a dzibeka emavokweni ya yena leswaku byi kuma ku hlayiseka hina mfanele ya ku hangu dzunisa unga va ku ri mani loko nga ri Xikwembu lexi nga hitisa emisaveni hikuva xi ri na swikongomelo hi vutomi bya hina Xikwembu lexi loko xi nangutisa hi mikarhi hinkwayo xi nangutsaka hi tihlo ra rirhandzu mseri wa Vision FM ka siku lera namuntlha ya kuma ku xewetana mina na n'wina eka buku ya ka Timothy 1 ya kuma eka chapter 1 hi sunguna eka verse 1 hi va hi karhi hi hleka hi ndlela leyi Paul apostolo wa Yesu Kriste hi ku lerisa ka Xikwembu mulondzovoti wa hina ni ka hosi Yesu Kriste loyi a nga ku langutela ka hina eka Timothy eka Timothy n'wananga wa xiviri eka eku pfumeleni tintswalo ni ku tsetseleriwa ni ku rhula a swive na wena swi huma eka Xikwembu tatana ni le ka Yesu Kriste hosi ya hina eka misho wa siku lera namuntlha na mina ni vula sweswe ni ri eka n'wina muyingiseri wa Vision FM tintswalo ni ku tsetseleriwa ni ku rhula a swive na n'wina swi huma eka Xikwembu tatana ni le ka Yesu Kriste hosi ya hina eka misho wa siku lera namuntlha mi karhi mi pfukile hikokwalaho ka tintswalo ta Xikwembu mi karhi mi hefemula hi ndlela ya kahle hikokwalaho ka ku tsetseleriwa ni vula sweswe na mina ni ri kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina ni ka hosi Yesu Kriste hi vito ra matimba ra Yesu Kriste vanani mi karhi mi hlayiseka mi ri kwala mi nga kona ni le ka xiyimo xexi mi nga hlangana na xona eka siku lera namuntlha ni vula sweswe ehenhla ka xona tintswalo ni ku tsetseleriwa ni ku rhula a swi ve na n'wina mi ri karhi mi ri sweswi mi nga xona eka mixo lowu Xikwembu hi xona lexi nga na nhlamulo ehenhla ka vutomi bya n'wina hi xona lexi nga mi lulamiselaka tindlela ta n'wina ta vutomi kusukela eka mixo wa siku lera namuntlha hikuva hi xona lexi loko mi etlele a xi ri entirhweni lowukulukumba wa ku mi lwela na ku mi ponisa na ku mi hlulela eka hinkwaswo leswi lowo biha a swi kunguhatile hi vutomi bya n'wina a hi veni hi karhi hi fambisa sweswe nkarhi wa hina u karhi u kuma 12 nkombo wa timinetse ku bile awara ya 5 ni karhi ni ku i va mani lava mi lavaka ku famba na vona eka siku lera namuntlha ku ya endlwini ya hosi mi va mi karhi mi va tlakula hi ku va nyika rito mi va nyika tsalwa mi nga tlhela mi va khongelela loko mi va mi karhi mi va tshahini ku namuntlha i mani loyi mi lavaka ku va mi karhi mi kongoma na yena lava mi nga na vona ka mixo wa siku lera namuntlha ka ha ri vona manji hi va hi karhi hi kongoma swin'we ka nongonoko Living Waters laha hi nga na mfanelo ya ku va hi tikuma hi karhi hi tshinelela mati lama hanyaka leswaku hi ta kuma ku hanya mati ya vutomi leswaku hi ta kuma vutomi a hi kongomeni hi ndlela yaleyo hikuva hi nghena na kusuka kwala ni ta va hi karhi hi kongoma hi nghena emavhengeleni eka siku leri
1: Vision FM
2: Shibono Imatimba Vision is power Chamile now.

0: Gongongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ay, vuyiseleni bomunhu ebanhwini. Hi 101.7. Vision FM. La, ilekaya.
1: Ilekaya.
0: Hi bele riqingho hi nomulo. Nomulo. Eka 063-730-7890. Kumbe 063-132-0818.
2: Kanzi yisa rito ra wena.
3: Kanzi yisa rito ra wena.
2: Ibe u yi rhumela eka WhatsApp. 063-730-7890.
4: Kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. He Zola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing, hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipayipi ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke, tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena, kambe mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
5: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
6: Kushamsa lokukulu eBuko lokuburuwa ka Orange Square Sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuko. Sungula na Buko.
7: Khale loko ha ha kula hi kule hi Msoko Buns, ma-ginger cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma-ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma-ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma-ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma-ginger cake. U nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena, va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
8: Nothing fresher under the sun. Sunbake.

0: Ya hikari fa msa sweswe mina na n'wina eka mixo wa siku lera namuntlha nkarhi wa hina wu karhi ku kuva ntsena makume kumekaya wa timinetse ku nga siba ora ya ntsevu hi ri ka nongonoko Living Waters hi va hi karhi hi kume risimu ra nyimi va karhi va ku umudzimu ethe hi ndlela leyo hi kunene hi karhi hi dzunisa xikwembu enampundzu wa siku hi karhi hi ku a nga kona laha fanaka na wena a nga kona laha fanaka na xikwembu loko xikwembu a xo fana na vanhu mina na n'wina a swi ta endleka eka siku lera namuntlha hi va hi nga ha ri kona kumbe hi rivariwini va nga hi pfuxanga siku ri bya tolo ku ri mpfhuka loko hi etlele hi nga si zangi hi ze hi tsundzuka hi munhu kambe hikuva xikwembu i xikwembu ku hava munhu loyi a fanaka na xikwembu makungu ya xikwembu yo tiva hi xona xi ri xoxe na vukona bya hina emisaveni byi tiviwa hi swikongomelo swa kona swi khome hi xikwembu hambiloko nkarhi wun'wani vanhu va nga hi langutisa va vona ngaku a hi pfuni nchumu kambe xikwembu loko xa ha yi langutisa xi ri na ntirho na hina xa ha ta swi kota ku va xi pfuxa kumbe ku va xi khoma vutomi bya hina ku yisa emahlweni loko va hi karhi hi langutisa eka siku lera namuntlha hi va hi ri na vona vanhu lava va va karhi va kombisa leswaku a hi kona va na hina emixweni wa siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM va kona kokwani nghena loko ni nga hoxisi kokwani nghena lava hi nga na vona eka siku lera namuntlha hi twa ku vona va va va karhi va ku yini emixweni wa siku ehenhla ka ku va ku ri nkarhi wa ku va ku karhi ku pfuxa pfuxiwa lava hi lavaka ku famba na vona endlwini ya hosi ku ya khongela swin'we na vona a hi twini ni nga hi khomele yini ka mixo lowu
1: ahee mixo lowunene mhana mina hosi ya ntambu ni vusa yi kotile ku hi pfuxa emixweni wa namuntlha xikwembu xa hina a xi tshambi na hina xi famba na hina xi nga karhali hi pisa lembe 27 ka vamhani lava ni va ri navelelaka ku ri a hi pfukeni hi famba swin'we hi ya hala na hala hi ya kerekeni vana vamhani ni ri pfukani mhani ma fanele pfukani sesi wa mina sesi wa manghena ka nkomo mukhuhlwani wo hundza hi kona a wu talangi ku tshama emirini wa hina miri wa hina miri wa Yesu Kriste wa Nazareth loyi a nga hi aka a hi tsundzukaka hi masiku ni minkarhi muhlayisi wa hina mulweri wa hina a tshami na hina a famba na hina a nga karhali ya tikerekeni hinkwerhu a hi fambeni kokwani makwambuki a hi fambeni mani ri khotsa Mountain View a hi fambeni kokwani nghena n'wana mani hi ya hi ya dzunisa hosi leyi nga hi endla ku hi va kona ka nkarhi wa sweswi van'wana va swi navelele ku pfuka na hina a va swi kotangi a hi khenseni xikwembu xa hina hi masiku ni minkarhi a hi fambeni hinkwerhu vahaxi va hina va Vision FM a hi fambeni vafundhisi va hina hinkwerhu ya hi ya khensa lowa matimba hinkwawo laha hi lwelaka aka tinyimpi ta misava aka makhombo ya misava aka lava lwaka na hina emisaveni xikwembu a xi hi pfuni kokwani wa amu a hi fambeni leri a mi ri na kokwani nghena a tsinga view na vamhani mavasa na vamhani va kurisa rixaka hinkwavo na vamhani va paluxa hinkwavo a hi yimeni hi sisimuka hi vangama hi va vamhani lavanene hi khongerisa tiko amen
0: amen hi khensile a yeni mavhengeleni
2: mandlakazi bekwani na le ka n'wajahe u le kaya ra xitici hi 88.5 Vision FM la hi le kaya
3: xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 7620th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya Funeral Services. Let's take you home with dignity.
4: Harmarovela Funeral Services. Hi lata mrandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi R210. Plan B R220. Plan C R260. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery. Plan B R2200 ya grocery. Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya R150. Hey, i society yi inga ku inka ka mali handle ko longisa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka R4000, plan B R4500, plan C R5000. Hey hiri ai langus malembe kasi na pa na voti sunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nshoko Enle Shaku. Hipwi Sabaranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipwi Sele Mpopo Mahala. Kasi Sena Shtendani e Gede Nashbetele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253. Kumben 074-751-4932. Armarovela Funeral Services. I take it a chance. Hekati Kasmendeta Armarovela Funeral Services. Nanguinam Labaka ku joina. Milem kiswe kanganyisi lepchin lua kaibangwana bakaleka batirwa hina. Minka fumele kwakelash bukwan shangwina estarateni. Kumbe lokumunu amtela ekaya. Hakelan tsena et officin tahina. Nale post office ekiani. Nalo mitendela kakona. Tsena lokukurna movaya Armarovela Funeral Services. Wikanup kanganyiseka 065-525-4253. Kumbe 074-751-4932.
5: Hey, yeah! Don't blame God, International Ministries! Milungeki!

0: Ya hi sweswo ku ri n'hweti ya vantshwa karhi hi kuma xinavetiso lexi xi vulaka timhaka leswaku mi nga saleni vana ni mi ri kona ti-16 ta June ti ya duma eka makhuva mantshwa hinkwavo va ministry wa Don't Blame God na hinkwavo lava nga tsakelaka ku va va karhi va ya tlangela swin'we na vona siku ra vantshwa va va rhamba eka ntirho wo ku va va karhi va tlangela a yi veneni nkarhi ya mahlweni eka siku lera namuntlha eka ri swi tiva leswaku a yi kona loko hi ze hi twa ingaku se ku titimela ku kona swi vula leswaku se le ka Khotavuxika hi va hi karhi hi langutele timhaka ta ku va hi ta va na siku ra 16 June hi va hi karhi hi swi tiva kahle leswaku hi va hi nghenile eka n'hweti ya vantshwa laha ku nga na migingiriko leyo tala swinene a ko va ku ya ciniwa ntsena ku va ku ri na tidyondzo to hambanahambana leti ti lavaka vantshwa n'wina lava mi nga ta va mi karhi mi va mi tsandza mi karhi mi swi twa swa ku tsandzeka swa feyila swi lava munhu un'wana na un'wana kumbe muntshwa un'wana na un'wana a va a teka goza ra ku ya a ya twa hinkwaswo leswi swi nga ta va swi karhi swi humelela a hi veneni karhi hi kongoma mina vona manjika nongonoko wa hina nkarhi wa hina wu karhi ke wo ku ko va kayiwa timinetse ntsena ku nga si ba ora ntsevu hi karhi hi kume famba na mani namuntlha esontweni hi ve hi ri na vona loko hi nga si ze hi ya eka ku va hi ya kuma mavhengele ya hina eka siku lera namuntlha kokwani ya moni hi va hi karhi hi twa ku lava va ri va hi khomelele yini mi le moyeni ka Vision FM avuxeni ahe hi pfukini wo tsaka ku twa n'wina Maroma?
1: Maroma
0: 8. I can see in kokwani kwamkwamu xikwembu a xi mendle tintswalo inkomo ya baba tekini kokwani kwamkwamu lava va lavaka ku famba na vona n'wina mi ri yini nkarhi wa hina se ko va wuntsongo ntsena ko va nkombo wa timinetse selele na nkombo wa timinetse ntsena hi karhi hi kongoma ka ora ntsevu loko hi vuya ka ora ntsevu hi ta va hi karhi hi ri na vana va Sunday school lava va nga ta va karhi va nyika tidyondzo ta Sunday school a hi veni hi karhi hi songasonga nongonoko wa hina hikuva hi khensa hinkwavo lava hi nga va na vona eka awara leyi sunguna ku va mikarhi mi va na hina swi tisa matimba hikuva ku nga vi na muhaxi loko ku nga ri na muyingiseri ku va mikarhi mi tsalatsarile ku va mikarhi mi fona swi endla timhaka ta leswaku hi va hi karhi hi swi vona leswaku a hi vulavuli hi ri hexe va kona lava va va ku va karhi va ri na hina eka mixo lowu wa ku va hi fanele hi va hi karhi hi tshinelela mati ya vutomi leswaku hi kuma ku hanya hi tshinelela mati ya vutomi leswaku hi kota ku va hi kula emoyeni rito ra Xikwembu ri va ri karhi hi kurisa ku endlela

0: Ralebo, Ralebo, Sesimu, Tlaria, Metilin, Mato. Robela, Vele, Sesilevo, Areva, Lele, Lintila, Mudimu, Lindbukunia, Mateu, Tetin, Vesu, Wanif, Telaga, H.
1: Kalona jajileu Jesu a tloga gae a ya lebopong le letswa a fihla a dula fase a bo go kanelwa ke le shaba le lentji a ba tsena a ba a tsena le ka leswa latleng a dula gona mola le shaba lona le emile bopong a ba botsa ditaba tse dintsi ka di swantsho a re monna yo mongwe o kile a jwa a yo bjala peo ge a dutse a gaša ye nngwe ya wela tsileng gomme dinonya tša ija ye nngwe ya wela legareng mo o be go sena mobu wo montšhi ya mela ka pela ka gobane mobu o be o sa iše fase eupša ka e letšatši le tlhaba la tšhuma dimelana tšela gomme tša puna ka ge medi ya jona e sena e se a tsenelela fase ye nngwe ya wela mehlašaneng ya metlwa mme mahlwašana ya gola ya gama dimela tšela ye nngwe ya yona ya wela mobung wo mobotse gomme mabele a yona a tswala a mangwe a jwa dithoro tše dikgolo a mangwe a jwa tše masome a selalao gomme a mangwe a jwa tše masome a mararo
0: amen ra leboa seselebo mmetheleni matsogo mo re ba teni o na le ntsi la modimo a kere morena jesu o re fa ka ketshwantšho a kere ka ketshwantšho kga monna yo mongwe a ke ya go bjala a kere monna yo o bjate beu yawe jawela black o 4 a setswane a ke jawela black o kae
2: 4 ja setswane
0: di wete mibuni ye 4 ya setswane a ke ye nngwe e wete dzileni a ke ke mo ga di nonyana di ke buta ka tsela ja di ene ja ja be u yela a ke ye nngwe ya wela le khwareni a ke le khwareni mo le khwareni a ona mabua mantsi le khwara le dodega maswiga ya gere ke muga ya balela guula a gere ka le ga la re le jeji le thabile la tshuma dilo tjela a gere ja di tshuba a gere ga gere a di a tsenelela ka ra mabu ke muga le jeji le ke thaba ja tshuba be u yela ya di ene ya gwa a gere ye nngwe ya wela mitlashaneng a gere o ke metlhašana ela ya meto a kere ye nngwe e wete le khwareni ye nngwe ya wela metlhašaneni a kere ke moka e ke wela metlhašaneni ela metlhašana ela ya di aene ya ola ke moka ne eude beo ela ya balela ko ola a kere ehe ya gwa a kere ye nngwe ya wela mmuno mo botse a kere ke moka mmuno o le mo botse ya ola ya ba le dithoro tse di botse a kere tse dingwe dithoro tsona a ba je dintšhintši ya kere ja nona a kere yela ya wela dzileni a kere e apaka borena bana ba sunday school a kere a kere e le kgo twa lentsi la modimo a kere le kgo ya dika lentsi la modimo a kere satana a ke leutswe ja lona lentsi lele la modimo a kere lentsi la modimo le kere o seke wa utswa wena wa ya wa diaine wa utswa ko ra re wena re o rutile lentsi lele la modimo mara le wetekae patreni a le a tsena ka moare yago a kere ye nngwe e kgo ya wela metlhašaneni a kere ye nngwe e kgo ya wela metlhašaneni a kere e ne ra gonore lentsi lele la modimo le dile ra o ruta le ona a kere wena o ke thakana le bakgotsi bao bakgotsi bao ba kere a re utswe a se wena ke bakgotsi bao a kere bakgotsi bao ba re a re utswe wena bomao wa ba o bone a re utswe wena a o na le ya o bonano a kere wena wa utswa a kere kala wena wa the wara wena ke dile ga le bagala peer pressure ke na ke benga siye ke se je ke le bagala hore ba khotsi ba ga bele ba re alimboni ke le sa dele u dele ke tsena di university le ke dula khole le ke dula di rumuni le ke se lao la ke mko za ra re wena re sports on wena ba u boni ke la ya sports on ga ra ba u boni ke mara lwinzi la mudi muru rutile ra re nwana wa mukriste a dini ai gwa ager mara wena waya ager ager na arine gore ba khotsi ba bolena ba de ba di ba di ene ba le latheja ager o thoke ya re bolena le khu da lindzula modimo le khia ba le bolena ka gregi na ager ba kere ke nako ye botse nako ya lindzula modimo le di hule le challenge ager le challenge ra botse botse le lindzule la modimo na se le be le khia ba ga ene ager ke mo ga le khone o dusisa ra ona se ba re rutile ba re 1 2 3 ager na se ba re rutile ba re ska ba le mona ager ba re ska thoyana ager ga le ba ga la re le thoyo e re ke thoyana ra re ke borena ba mane ba satha ager ba modimo a ba thoyane ya kere o nyake ya bakriste ba mokgwane ya kere motho o mokgosi wao a o thoile wa morutisa wa re mokgosi rena a re thoyane o nthoile dola o dietsa satane tsa modimo a re re so a kere a re mo re lefeleje ra ra yo ebile o nthoile a neile dikobo kwante bulakina wa re a dithape a kere a re dika mokgwa a kere e neile dikobo re diene re a moanolela a kere ka lebaka la re borena ke borena bane
3: bana ba modimo
0: ba dietse modimo a di diana kere ba dietse Jesu a di diana kere Jesu wa borena o lerato kere Jesu wa borena o dola bothokwa kere le bana ba modimo ba nele ba tshwanetse ba bele lerato le bona ba diene ba be le dole bothoko a kere ke moka re tshwane le peo ye ya wela mong wa o nona re tshwane le peo ya wela kae
3: mong wa o nona
0: ya o yenya di yenywa a kere ya o wela mong wa o nona ya o yenya di yenywa je di botsa a kere e le ke yenya di yenywa je di botse re do le bona le kharile go hola ka mokgwane wa kere le go hola ha botsa a kere le ke a re swabise a kere le ke di etse le ntse la modimo le re nya ka no le di etsona a kere le ke a chavise go hola a kere le ke tsena sgolo la dala rutrea la babule na batho ba ba gaone akere akere wala babule na di doctor le di lawyer akere le di businessman le di business woman akere la ba zelbele na le nyaka no doba zona akere le ke go le ke tsabe se goroga faster akere akere le ya nywe le be muwa uno na akere le di e jona akere akere ke mgane bele mbujeni o nyaka ba ene khola le nyaka ba ene le khola Mbuje, yes, uti ntsambo.
4: Police.
0: Yes, ari metele mazo. Sisilebu.
4: Lawyer.
0: Ari metele mazo. Sisinyikiwe.
4: Lawyer.
0: Ari metele mazo.
4: Businesswoman.
0: Wow, sasa wotlara ari ena nyanga ba businesswoman. Metele mazo. Sisinhlamulo. Wow, are metheleni matso. Uthi bukosi.
5: Firefighter.
0: Wow, are metheleni matso. La bona re ne le dilo ya ra di ne le di doctor, ne di firefighter, ne le police, ne le di business woman. La zobona kere, hore di tsebo tse le nyaka no doba tsona tse dzigwelele, le tsandor le sketcha ba sekolo ka faster kere. Le byale ha botse kere. Ene ga class ni ba kruta le krasa kere. Le be bolena na bana ba ba botse ba uzigokobetja, modimo ba rena ra tsa ba tsho uzigokobetja kere. E bolena le khitsi gokobetja modimo do le show fa jara dala felele ja di toro ja bolena. Ndi ke shatwa ni tagere. Modimo a le tshuse. Ale shofa jagger more ba denona re ba de ga ga ine re buje o bontsha re bolena le adwisisa se slebu
1: ka monna yo a ila wa a vyalwa di beu mafilong a ufa fa bana
0: metele ni matso te ke ndao ke dalma leger se se botlhari re ba de ga ine
1: Rubate ga gamoshio I love akinyo dalalilo ya je adiyala java ka karisera J4 ye dia gari ka kari mabu J4 ja fabana
0: yes metelin matso butin tse tembo ntsamba re ka semphane bulile
4: ga a u nyaka hula u bula gai
0: ari metheleni matso yey uti ntsamba go ja malekere ke na u go ja malekere ari fedi tile mafele lenu ali ntsila vrena a story ka vrena kha nasi vakhozi ba haye ra lebuwa vakhozi ntshijeni go sheya u laela ari ari leleni ka kosha.

Nkarhi wa hina wu karhi wu fambisa sweswo makumembirhi koye what minutes ku nga si ba awara liya ya nkombo hi va hi karhi hi fikele nga nkarhi luwa wa makeke makeke makeke makeke i nkarhi wa swigolonyani swikalichani ku va swi rhwala makeke swi ma tshineta eka vini va swona na vagadi va ri kona xi nga fambi xixoxe xikuchikarhi kambe xikarhi xi kokiwa hi timbongolo swi karhi swi tsakisa hi ndlela yaleyo ku karhi ku endzeriwa munhu wo karhi loyi namuntlha ku nga siku ra yena loyi a nga tswariwa hi siku ra ti 7 ta June ka malembe ya lama ya nga hela a hi veneni hi karhi hi va navelela siku ra ku velekiwa lava nga velekiwa eka siku ra namuntlha hi karhi hi ku hip hip hure eka hinkwavo a hi veneni karhi hi nghena eka nomboro ya 0637307890 hi karhi hi ku happy happy happy happy birthday eka vona

0: tirha matimba hinkwawo namuntlha mi hlangana na mani ema kusuka eka N'wamankena lava humaka ekereke ya Ethiopia ehansi ka mfundhisi Rikhotso lava hi haxiranyana rito ra Xikwembu eka Isaiah 59 hi hlaya laha ka verse 1. Mi nga ehleketi leswaku hosi Xikwembu a xi na wona matimba yo mi ponisa ni leswaku a xi mi twi loko mi huwelela. Leswi mi swi hambanyisaka ni Xikwembu xa n'wina i mitirho ya n'wina leyo homboloka. Xi mi furhalerile hikokwalaho ka swidyoho swa n'wina kutani a xa ha lavi ku mi twa. Mavoko ya n'wina ni tintiho ta n'wina swi lo twi hi ngati ni leswo homboloka loko mi swi pfula nomu mi vulavula.
1: Hi ke rifa msa sweswe eka mixo wa siku lera namuntlha ni karhi ni swi vona leswaku a yi kona leswi swi va swi karhi swi fike hi nkarhi lowu ku nga ri ki wona. Hi khensile ni ku va mi karhi mi tikarhatile ku va mi karhi mi rhumerile kambe nkarhi lowu swi nga fika hi wona swi ku ve na laha swi nga fika swi dyela kona ivi swi fika hi nkarhi wa ku va hi ya hi ya navelana masiku ya ku velekiwa eka siku lera namuntlha mo hi twa ku va ri yini lava landzelaka eka nkarhi lowu ku va hi karhi hi navelana i swa matimba mikiseriwa Vision FM swi komba timhaka ta leswaku vanhu va va karhi va hi tekela enhlokweni va na mhaka na hina va va va karhi va navela ku va tikuma va karhi va tsaka na hina hi marito na hi tinyiko hinkwaswo sweswi kombisa ku hi teka ka vona a hi veni ni karhi hi twa lawa.
2: Minjhani manji minjhani nakona kumbe ku navelela birthday a ni me navelela ntukulu wa mina Saseko. Na nkombe ku navelela xintukulo xa mina mpimo Manganyi a birthday ya tolo a navelela ya mani wa yebyela ni Xikwembu swo kwa mandlakasi
1: ya hi karhi hi ku happy belated birthday aka Mpimo xintukulwani xa Budzunani kwala tshamikani kwala kusana rivanti hi va hi karhi hi ku makheke makheke makheke makheke eka xona nkarhi wa hina wu karhi wu kongomisa xisweswe 24 wa timinetse ku va ku nga si ba awara liya ya kombo mo hi twala mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
3: rixile mhani mpfukile
1: i pfukile wo n'wina
3: ukuthi mona ku makheke makheke makheke ka Judas Judas le a ringini ya ka githo le a tshama ati family happy happy happy happy na lava n'wanyana lava big banners na vona a va naveleriwa hi Xikwembu xikona kwala ka nkomo 22b inkomo
1: inkomo i khensile Xikwembu xikona Xikwembu a xi mi na n'wina ka siku lera namuntlha ya va karhi va fambisa sweswo Xikwembu xikona va karhi va navelela Judasi kwala rinkini ya ka githo hi ri happy birthday eka n'wina bu Judas kwala mi nga kona a hi tweneni lava ku va ri vona hi vo mani ku humelela yini hi vona eka siku lera namuntlha ni ri na ku pfumela leswaku hayi va va va karhi va navelela lava nga velekiwa eka siku leriwani eka siku ra ti-7 ta n'weti ya June eka lembe reri va nga tswariwa hi rona hi karhi hi ri ka wona nkarhi wa kahle nkarhi wa straight wa ku va hi karhi hi navelela lava va nga va va karhi va tswariwa eka siku leri a hi tweneni ku va hi khomile yi
4: weta hi vito ra matimba ra hosene
1: yo swiya fika eka ndhawu yin'wanyana a hi vene ni karhi hi kongomisa xisweswe mina na n'wina eka siku leriwani hi va hi karhi ku happy happy birthday ka n'wina lava mi nga tswariwa eka siku lera namuntlha a hi tweleni ku riqingweni na mani mi le moyeni ka Vision FM ahe hi pfukile o n'wina
5: hi kombela ku navelela ntiki ya Budzunani mpimo heti birthday ka yena leswi lava va nga vuliwi laha Xikwembu xikona Judas ri heti birthday ka yena a va naveleliwa hi kokwani kwamkwam
1: hi khensile kokwani kwamkwam mhlayisekani inkomo ya hi karhi hi fambisa xisweswe mina na n'wina nkarhi wa hina wu karhi wu tsonga hala hi swintsongontsongo hi ri xinamu xidlenkwahle meta ku loko muku khakhara muku maku hayi senkari awa hayi pfumeleli ku va kare hi navelana siku ra ku velekiwa swa nkoka hambi lava va a va tlangela eka toro ka siku ra ti 6 ta n'hweti ya vo 6 eka 2026 na vona ka ha ri nkarhi wa ku va hi karhi hi va navelela na lava nga tswariwa namuntlha hi ti 7 ta n'hweti ya vo 6 lembe ra 2026 swa pfumeleleka ku va hi karhi hi khoma khekhe eka vona hi tlhela hi ku hip hip hure eka vona a hi veneni karhi hi endlisa xileswi hi va hi va nyika na risimu hi siku ra vona ra ku va hi va hi karhi hi tlangela na vona risimu ra mani psalms o va karhi va ku yini mighty man of god jimmy psalmist vok hi vona lava hi nga ta va hi va nyika risimu ra kusuka eka vona va va karhi va tlangela swin'we va karhi va dzunisa xikwembu hikwalaho ka ku velekiwa ka vona kumbe hikwalaho ka ku ngetela lembe ka vona

Karwena kuminarwat minetse kungasiba awara lia yang kombo hikari kongo mankarwena wati birthday hikari hitangela na lavanga velikiwa ikasikulera na monta kasila loko hikari nangtisa enda wini aha mpashele wala lepombo kuwe kona lui anga velikiwa arishimbele rishandu ma Stoffel Molisa Malisa Mugano shimbele rishanduma lexi nga velekiwa kwala Limpopo kasi a hi yena a ri yexe I kona gotatso Montjani loyi a nga velekiwa hi siku ra ti 7 June 1986 loyi I mutsoni wa loyi a va ku a karhi a nghenela mitlangu liya ya ti-Olympic hi va karhi a karhi a kumeka kwala ndhawini ya hina se hi ndlela leyi mingiseriwa Vision FM n'wina mina va mani lava va nga velekiwa xikan'we ka siku ra ti 7 na swiyimbeleri swa ndhuma na vatlangi va bolo na vanhu hinkwavo lava va va karhi va kona eka ku va va velekiwini eka siku lera namuntlha va ri na tinyiko to hambanahambana leti va nga tswariwa va ri na tona eka siku lera namuntlha mi tsundzuke va mani lava mi lavaka ku tikuma mi karhi mi tlangela swin'we na vona I va mani lava namuntlha mi lavaka ku tikuma mi karhi mi endle leswaku va va na ku tsaka hikwalaho ka marito ya n'wina lama mi lavaka leswaku ma va ya karhi ya ya va khutaza ku kota ku ya emahlweni va hanya va tiva leswaku ha rhandziwa loko ni vulavula hi timhaka ta gotatso Montjani I va a karhi a velekiwe endhawini ya Polokwane hi siku reriya ni nga ri vula ra ti 7 ta n'hweti ya leyi ya June a va a karhi a ri munhu loyi a nghenelaka kumbe ku va ku tlangela ka ti-Olympic hi ndlela yaleyo a hi veni ni karhi hi hlayiseka hi karhi hi swi tiva leswaku hi na mfanelo ya ku va matimba eka vanhu van'wanyana loko hi va hi karhi hi endla swin'wanyana eka vanhu van'wana a hi swi tiveni leswaku ha ti endlela siku rin'wanyana swi ta fika ni le ka hina hi kuma mihandzu ya leswi hi va ku hi karhi hi swi endla na loko mi karhi mi va navelela ka siku lera namuntlha swi ta endla timhaka ta leswaku na n'wina ku va na lava mi tsundzukaka ku va va karhi va mi nyika marito ya vutomi hi siku ra n'wina hi siku ra n'wina ni nga ku na swi twa va karhi va ku namuntlha I siku ra mina namuntlha I siku ra mina ra ku velekiwa ka mina I siku ra mina ra ku tlhandleka lembe rin'wanyani I siku ra ku kula ka mina a hi veni karhi hi ya eka awara leyi landzelaka nkarhi wa hina wu karhi ku khumera timinetse hi va hi karhi hi ku happy birthday eka hinkwavo n'wina lava mi nga velekiwa eka siku leri misava hinkwayo la Vision FM hi kotaka ku kandziya kona ha mi navelela hi ri hosi ya ntamuni musa a yi mi endle hi tintswalo a yi mi tsetseleli a yi mi nyikeni ku navela ka timbelo ta n'wina ngopfungopfu loko ku ri loko ku navela lokunene loku nga tsakisaka mbilu ya Xikwembu a xi mi nyiki hinkwaswo leswi mi swi lavaka ku kula ka n'wina swi vula swa matimba ehenhla ka vutomi bya munhu kwa va kona lava va sakerini van'wani va tlhela va lulamisa ku loko ku fika lembe ra 2026 hi ti 7 June ni lava ku endla swo karhi kambe a swa ha kotekanga hikuva ku rhandza ka Xikwembu a ku nga vuli swona leswaku va nga fikelela eka siku lera namuntlha kambe n'wina Xikwembu xa ha mi tsetseleleke vanani mi karhi mi tlangela hi ndlela yo hlawuleka kumbe hi ndlela ya vutihlamuleri lebyikulukumba swinene mi nga tsaki ku hundza mpimo ku fikelela la loko siku leri hundza mi kuma ku ri nga va ritise swin'wanyana leswi nga a mi nga swi langutelanga na n'wina lava mi va ku mi karhi mi tlulatlula mi karhi mi sweka laha mi nga ti lulamiselaka va na nkhuvo vanani mi karhi mi lulamisa mi karhi mi swi tiva leswaku hinkwaswo hi swi rhangisa hi swi yisaka Xikwembu Xikwembu ku ri xona xi nga ta hi pfuna ku va swi hi hlayisa a hi veni hi karhi hi fambisa sweswe hi risimu ra manu ntshikelelo hlomela va ku avuleka masangu.

0: Rakwesha weta mu ashi emisheni wasukura namutha mwinami isaka emoyini ningarivali kusheweta vona mukhomi wa xivono xa Vision FM vona Archbishop Malungani na n'wina na milosa ni lava ku ya losa na vona vachumayeri kulobye lava nga ta chumayela endzhaku ka mina ni pfumeleleni ni mi basisela tindlela loko no rivala vayingiseri va Vision FM ta va ni kha ni endla xihoxo na n'wina na milosa hi vito ra matimba ra hosi na Yesu Kreste mi kha mi hlangana na mhani mfundhisi Chabalala JV eka malamulele akerekeni ya Xingwedzi URCSA ehansi ka vufambisi bya Rev Dr. MD Chabalala na n'wina MD na milosa ni lava ku ya avelana na n'wina rito ra Xikwembu emixeni wa siku ra namuntlha a hi khongeleni Xikwembu xa matimba Xikwembu lexi nga le henhlahenhla Tata wa hosi na Yesu Kreste Papa hi rhandza ku khensa ku pfuxiwa hi khensa ku kombiwa tintswalo hi khensa ku hlayisiwa n'winyi wa matimba hinkwawo ni lava ku ya vulavula na vana va n'wina erito ni pfuneni Xikwembu xa matimba hinkwawo ku va ni ya humesa leswi vana va n'wina va nga ta kuma ku pfuneka va kateka va kongoma va ya emahlweni hi vito ra matimba ra hosi na Yesu Kreste amen hi ta ya hi ya kuma rito ra hina eka buku ya Geneza Geneza 48 hi ta ya hi ya hlaya tindzimana timbirhi hi ya sungula ka verse 8 na 9 yi hlayeka hi ndlela leyi loko Yakobo a vona vana va Yosefa a vutisa a ku lava i va mani xana Yosefa a hlamula a ku lava i vana va mina lava Xikwembu xi ndzi nyikeke vona kwala tikweni leri kutani Yakobo a ku ndzi kombela leswaku u va tisa haleno ka mina leswaku ndzi ta va katekisa hi ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka ya ku katekisa. Katekisa. Lani hi twa hi timhaka ta Yakobo. Yakobo loyi a ri tata wa Josefa. Loyi Josefa ka rin'wana ra masiku a nga tikuma a xavisiwile a hambana na rixaka ra ka vona. Loko va ha tlheli va ha hlangana va hanya va ya amahlweni Josefa u vile a katekisiwa hi vana vambirhi. Yakobo a kurile a nga ha voni kahle a ri kwele atikweni ni ri Yosefa a ri ka yona loko Yakobo a tshamile na Yosefa a vona vana vambirhi hikuva Yakobo a kurile a nga ha voni kahle a ku lava i va mani xana u nga ku nga vutisiwa mina na n'wina eka siku ra namuntlha ku ri lava i va mani xana lava u nga le kusuhani na vona i va mani xana lava u hanyaka na vona siku rin'wana na rin'wana i va mani xana Yosefa a hlamula tata wa yena a ku lava i vana va mina. I vana va mina lava Xikwembu xi nga ni nyika vona kwala tikweni leri, atikweni ra Egypt. Xana n'wina Xikwembu xi mi nyike yini eka siku ra namuntlha? Xana mi vona yini kwala mi nga kona? Hikuva Yakobo la a ri kona na Josefa a vona vana, mara a nga swi tivi ku i vana va mani. A vona vanhu lava a nga swi tivi ku vanhu lava i vo mani. N'wina mi vona yini kwala mi nga kona? Yosefa a hlamula a ku, lava i vana va mina. Xana mi nga pfumela namuntlha hi vutomi lebyi byi hanyiwaka ku va u va komba vanhu lava u ku lava i vo makwavo wa mina, lava i vana va mina. Hi nga ka hi nga chavi ku va hi komba vanhu hi leswi Xikwembu xi nga hi nyika swona ke. Hi nyikiwile vana ku fana na Yosefa a nga nyikiwa vana. Vana va hina eminkarhini ya sweswi va hanya vutomi lebyi byi endlaka leswaku hi dyambitsi hi hleva hi nhlomulo. Vana va hina a va ha yingisi loko va byeriwa va ri sweswi i nkarhi wa hina. Hi tshikeni hi dya life. Xana eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hi nga va komba hi ku lava i vana va mina. Ni lava hi ya hlohlotelana emixeni wa siku ra namuntlha. Mi kha mi twa ku vava kwala mi nga kona. Xana mi ta swi rhulela mani? Xana mi ta va lan'wela mani? Hikuva swi kongomanile na n'wina. A hi vulavuleni swa kahle hi vana va hina. Hi kha hi swi vona ku ri swilo swi le ku tikeni. Muku a hi yena wa mina n'wana a endlaka leswi. Mina ni boburile n'wana wa kahle, n'wana wa ku yingisela, n'wana wa ku hlonipha. Hi ya hi ya swi rhulela eka Xikwembu ku Xikwembu hi loyi n'wana u nga ni nyika yena. Hi wena u n'wi tivaka. Ni swi rhulela eka wena. Swi ri ku tikeni makwenu wa mina, swi ri ku tikeni mhani wa mina. Xana mi ta swi cukumetela mani? Hikuva swi kongomanile na n'wina. A vutisa Yakobo a ku i vo mani xana? U nga kombeta ku i va makwavo wa mina. I va makwavo wa mina. Yosefa a hlamula ku, i vana va mina. A hi hlamuleni swi nga ri ku oloveni. U ku ina i n'wana wa mina. Loyi ni nga n'wi bobula n'wina, ni nga n'wi rhwala 9 months. Mara leswi a swi hanyaka mina a ni swi tivi. Tshikani ku ya tiputa amahlweni ka vanhu. Hi ku kama un'wani ku pfuneka a mi nge ku kumi. A yeni hi va yisa amahlweni ka Xikwembu. Hi ku Xikwembu i vana va mina. Mara leswi va swi hanyaka a ni swi tivi ku va swi kuma kwihi. Hikuva va mina ni va dyondzisile. Mawaku vanhu va ku kota ku hlamula hi ku kongoma ku fana na Yosefa a ku i vana va mina. Lava Xikwembu xi ni nyikeke vona. Xilo mi nyika Xikwembu n'wina leswi mi nga katekisiwa hi swona. Hi dlaya hi ku rivala ku ri leswi hi nga na swona n'wina hi nyikiwile hi Xikwembu. Hi dlaya hi ku rivala ku ri ni tshamisekile hikwalaho ka tintswalo ta Xikwembu. Hi lava u ni nyikeke vona kwala tikweni leri. Kwala u nge le ku hanyeni kona eka nkarhi wa sweswi. Xikwembu xi na xikongomelo ku va xi ku tshikile u fika kwala u nga kona. Xikwembu xi na xikongomelo hikuva u ta tirha kwala xi nga ku tshuneta kona. Yakopo a ku ndzi kombela leswaku u va tisa haleno ka mina. U nga ku rito leriwa ra siku ra namuntlha ri nga va ri kha ri vulavuleriwa mina na n'wina ku ri a hi va tiseni emahlweni ka hosi Xikwembu vana lava. A hi va khongeleleni hi va vika amahlweni ka Xikwembu. U vula hinkwaswo leswi u swi lavaka ehenhleni ka vana va wena. U vula hinkwaswo leswi u swi lavaka ehenhleni ka vomakwenu wa wena. U vula hinkwaswo leswi u swi lavaka andzeni ka ndyangu lowu u hanyaka ka wona. Xikwembu xa hina n'wina a xi hi pfuneni. Xikwembu xa hina a xi hi pfuneni hi masiku hinkwawo. Ku va hi swi lemuka ku ri vana lava hi nga na vona i tinyiko leti humaka eka Xikwembu. Ku laveka mina na n'wina ku va hi va komba ndlela. Ku laveka mina na n'wina ku va hi nga karhali. Hikuva hi ta vutisiwa hi vona ka rin'wana ra masiku ku ri i va mani lava. Mawaku Yosefa a nga vutisiwa swilo swa ha tshamiseki. U nga va u kha u vula ku lowa ka mina n'wana a ni nge n'wi koti. A wu nga ta n'wi kota ku a hi wena u n'wi tivaka u tiviwa hi Xikwembu. U ku lowa ka mina nuna a ni nge he n'wi koti u ni karhalisile. Lowa ka mina nsati se u tsandzile na va ka vona a na ha swi tivi. U kona n'wina loyi a va tivaka ku tlula hina hi tshamaka na vona. A hi ti dyondziseni n'wina ku va hi vulavula swa kahle ehenhleni ka mindyangu ya hina. A hi vulavuleni swa kahle ehenhleni ka yindlu ya hosi. A hi vulavuleni swa kahle ehenhleni ka vana va hina. A ku ni kombela ku u va tshuneta haleno. Ndi kombela leswaku u va tisa haleno ka mina. leswaku ndi ta va katekisa. Mawaku lava kotaka ku katekisa vana va vona n'wina, nkarhi wa ha pfumela. A hi ti dyondziseni ku va hi vulavula marito ma kahle lama hi vulavulelaka vana va hina. A hi humeseni marito ma kahle hi humesela mindyangu ya hina. Marito lama hi ma humesaka hi milomo ya hina, swi nga endleka ku ri mindzukani ehenhleni ka rixaka ra hina. Xana wena u vulavule kangani sweswi ri nga xa eka siku ra namuntlha? A ni ta ku emixeni wa siku ra namuntlha, a hi katekiseni vana va hina, a hi katekiseni vatukulu va hina, a hi katekiseni rixaka ra hina. Yosefa a va tshuneta hikuva Yakobo u lava ku va katekisa. N'wina mi katekisile vangani hi mavulavulelo ya n'wina? Mahanyelo ma n'wina lami ma hanyaka siku rin'wana na rin'wana ma katekisaki loko vanhu va mi languta. Yakobo a ku ni lava ku va katekisa. A ni ta ku emixeni wa kahle na hina a hi dyondzeni ku katekisa vana va hina. Loko hi kha hi hanya kahle n'wina, hi kha hi endla swa kahle, hi chava Hosi Xikwembu, hi chava ku onhela van'wana, hi chava ku dyohela van'wana, hi vulavula mikateko hi masiku hinkwawo. Hambi u kha u swi vona ku ri swilo swa tika, wena vulavula mikateko. Hambi u kha u swi vona ku ri swilo swa nonoha, vulavula mikateko. Vulavula mikateko wa ha copeta. Vulavula mikateko wa ha ri kona kwala ka leyi misava. Va nga sali vana va va ya ensirheni ya ya kuma mikateko. Hikuva asirheni a ku na mikateko, a ku na nchumu lexi hi nga ta vuya hi khomile xona handle ka ku va hi ya hi ya vuya hi tsundzuka timhaka ta mihloti ntsena. A hi katekiseni rixaka ra hina hi fana na Yakobo n'wina, a ku va tshunete haleno kamini. Xana n'wina mi tshunete vangani ekusuhani na n'wina? Xana i vangani lava nga tshama emahlweni ka n'wina? Xana i vangani lava va nga tshama ematlhelo ya n'wina, lava va vulavulaka va ku mani luya ni nga ka ni nga n'wi rivali? U tshamile a endla swa kahle evuton'wini bya mina. Papa luya ni nga ka ni nga n'wi rivali. U tshame a endla swa kahle evuton'wini bya mina. U nga va u nga ri na mali ya ku va nyika, mara ku vulavula swa kahle u va khumbarheta n'wina. Xana mi katekisile vangani? Xikwembu xi hi pfuneni n'wina. Hi vulavula swa kahle ehenhleni ka vana va hina. A hi khongeleni. Xikwembu xa matimba, Xikwembu lexi nga le henhlahenhla, Tata wa Hosi yena Yesu Kreste, hi ri twile rito ra n'wina leri a ri vulavula na vutomi bya hina. Hi pfuneni n'winyi wa matimba hinkwawo. Hi pfuneni Xikwembu ku va hi katekisa rixaka ra hina. Ku va hi katekisa van'wana, ku va hi byala mbewu leyi nga ta sala yi tshoveliwa. Hi vito ra matimba ra Hosi yena Yesu Kreste. Amen. Tinambara ta mina hi leti. Lava va nga na leya ya 082 a ya ha ri ku tirheni, leyi tirhaka hi leyi 076 466 6179. Iya Telecom. Ya MTN 073 684 8039. Tinsolo tawo si atimputse.
1: Enkomo ikensile ikensile mfundisi rito ra xikwembu rito ra matimba rito ra kwanyisa a hi veni ni nkarhi ya emahlweni i nkarhi wa ku va ya pfula ndlela ya ku va va nghena mfundhisi wa hina mfundhisi Maluleke loko ku ri mina hikwalaho ka nkarhi ni ta va ni karhi ni milela eka hinkwenu lava mi nga va mi ri na mina eka siku leri ra namuntlha rirhandzaka mi khensa eka nongonoko Living Waters kusukela loko fikile awara ntlhanu ku ta fika eka awara leyi landzelaka tintswalo ta hosi xikwembu a ti hevi henhla ka n'wina mahubisi n'wani qhesi n'wa kukula nkondzo a hi veneni karhi hi twa leswi landzelaka ivi hi ta va hi karhi hi kuma mfundhisi wa hina va karhi va yi songasongela nongonoko wa hina Living Waters eka siku leri ra namuntlha mi nga rivali timhaka ta leswaku ti-7 ta n'hweti ya June kwala wa 13 ku va ka ha ri na mithini lowu wu lavaka munhu un'wana na un'wana muakatiko un'wana na un'wana ku ya Dynamos playing ground ku va mi ya tikuma mi karhi mi twa swa muganga wa n'wina a hi veni ni karhi hi hlayiseka i karhi hi ya kwale.
2: Xivono i matimba.
3: Vision is power.
4: Eka mfambisi wa nongonoko eka xitichi xa Vision FM eka dokodela ra hina vona Bishop Malungana swin'wendyangu malandza ya xikwembu n'wina lava hi nga swin'we eka nongonoko eka siku ra namuntlha na n'wina vayingiseri va xitichi xa Vision FM n'wina lava mi hi kumaka nakambe hi online eka mixovo wa siku ra namuntlha ndza mi losa hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Vamakwerhu ni rhandza leswaku hi ya eritwini ra xikwembu leri hi nga ri kumaka ebukwini ya Vagalata laha ni tsakelaka leswaku buku leyi ya Vagalatiya hi sungula kahle lahaya eka chapter 4 ya ona yi hlayeka hi ndlela leyi Mukreste u humile eku fumeni ka nawu nhlokomhaka leyi Apostle Paul a nga yi veka eka dyondzo leyi a lavaka ku dyondzisa kereke ya Galatiya ha yona u ri loko mudyi wa ndhaka a ha ri ntsongo a ku na laha a nga faniki ni nandza kambe a ri yena mudyi wa ndhaka kambe wa ha fumiwa hi valanguteri ni varisi ku va ku fika nkarhi lowu vekiweke hi tata wa yena a swi ri tano na hina loko ha ri vana a hi ri ku fumiweni ka timhaka to rhanga ta misava kambe loko minkarhi yi herile xikwembu xi rhumile n'wana wa xona laha swariweke hi wansati a velekiwa a ri ehansi ka nawu leswaku a ta kutsula lava nga ehansi ka nawu ni leswaku hi kuma ku amukeriwa kutani sweswi mi nga vana va xikwembu xi rhumile etimbilwini ta n'wina emoya wa n'wana wa xona lowu huwelelaka Abba hileswaku tatana hikwalaho u nga ha tshami u ri nandza kambe un'wana kutani loko u ri n'wana u mudyi wa ndhaka hi ku rhandza ka xikwembu kambe khale loko mi nga si tiva xikwembu a mi tirhela xikwembu leswi nga ri ku sona swa xiviri kambe sweswi leswi mi tiviwaka hi Xikwembu. Lexi mi tiviwaka hi Xikwembu, xana mi tlhelela yini etimhakeni ta khale leti ti nga riki ni matimba ta vusiwana, leti mi rhandzaka ku tlhela mi tiboha ha tona? Mi hlaya masiku ni tin'hweti ni minkarhi ni malembe. Ndza thuka hikwalaho ka n'wina, leswo ingi a ndzi tirhele swa hava eka n'wina. Paul i mani xana? Paul u tivula a loyi a velekiweke etikweni ra Kilikiya eTarsa, i muyuda wa xiviri loyi a nga kulelangiki kona kambe a ri ehansi ka Gamaliyele loyi a nga n'wi dyondzisa milawu leyi ya vatatana, ku nga milawu leyi a va famba hi yona va ri va matiko. So ni rhandza leswaku ndzi mi nyika chaptara ya buku leyi leswaku n'wana un'wani a ti hlayela yona. Loko hi kongoma timhakeni ta Vaapostoli chapter 22, laha Paulo a ti hlamulela emahlweni ka tiko hi ku vona leswaku va n'wi sandza eka timhaka leti a ti endlaka leti ti hambanaka na leti a lwa na tona khale. A hi sunguleni hikwalaho ka verse 3. Mina ndzi muyuda la velekiweke eTarsa wa Kilikiya. Ntsena ndzi kulele emutini lowu emilengeni ya Gamaliyele. Ndzi dyondzisiwa nawu wa vatatana hi ku longoloxeriwa. Ndzi va ni ku chivirikela Xikwembu tani hi n'wina namuntlha. Ndzi kondza ndzi xanisa dyondzo leyi ku yisa eku dlayeni. Ndzi boha vavanuna ni vavasati ndzi va nghenisa ekhotsweni. Hilaha na yena muprista lonkulu a nga va ka mbhoni ni nhlengeletano hinkwayo ya vakulukumba, hikuva ndzi ha tekile mapapila eka vona eku ma mukisa eka varikwerhu eDamaska. Ndi ya kona ku boha lava akeke kona va dyondzo leyi ni ku va tisa eYerusalema leswaku va ta tshinyiwa. A nga kaneti leswaku u mamile timhaka ta vatolo ni dyondzo ya vatolo hi timhaka ta milawu. Kambe loko u ya ebukwini ya timhaka ta Vaapostoli chapter 9, u ta kota ku swi vona leswaku ri Paul eminkarhini yaleyo a ha ri wa matiko hambileswi a ri ni dyondzo. Kambe rito ra Xikwembu laha ka chapter 9 ri hi kombisa Paul a ri karhi a ya eDamaska eku va a ya khoma hinkwavo lava khongelaka vito ra Kreste. Reri rito ra Xikwembu loko a karhi a famba ivi a biwa hi rihati ku nga ku kwetsima loku ku nga dlaya ni mahlo ya yena. Vafambi swin'we endleleni leyi va hlamala loko a wela hansi, kambe a tlhela a tlakusa rito. umani hosi uri Yesu mina loyi u n'wi xanisaka pfuka u famba hi ndlela yaleyo u ya eDamasi u ta byeriwa leswi faneleke ku va u endla swona. Ku rhumiwa mfundhisi Ananiya eku va a ya n'wi tlhandleka mavoko leswaku a tlhela a vona. Lahaya hi kona Apostle Paul vito ra yena ri nga cinciwa kona loko a ha ri Sawu. Mhaka i ku va a ku vekiwile eka yena emarito ni mbewu leyintshwa leyi a faneleke eku va a ya eka vamatiko a ya va byela vhangeli. Yona mhaka hi laha timhaka hinkwato ta Sawule ti nga cinciwa kona ivi a kume ntiyiso lowu a faneleke eku va a wu endla hikuva hosi Yesu Kreste loko a rhuma Ananiya a nga pfumelanga Ananiya hikuva a tiva a ri muxanisi wa lava khongelaka vito ra Yesu Kreste. Kambe u ri hosi Yesu Kreste famba hikuva yaloye ni n'wi endle ekhuwana ra mina. Hi yena loyi a faneleke eku ya lemusa vamatiko leswi va faneleke ku endla swona. Mavo hi laha hi tivaka ha kona. Loko a ya ekerekeni ya Galatiya yi nga yin'wana ya tikereke leti a nga ti sungula, a nga wu kumangiki nkarhi hi ku entisisa wa ku tshama na kereke leyi. Kambe loko u yi hlaya kahle laha ka verse 10 na 11 u ri u va sola hi mhaka ya ku ri ingaku leswi a swi endleke hinkwaswo eku va pfuna ni ku va dyondzisa u swi endlele mahala. U kombisa swinene a va kombisa hi xifaniso xa n'wana laha a kombisaka leswaku n'wana loko a ha ri lontsongo a ku na laha a nga faniki na nandza. Mhaka i ku va wa ri ehansi ka nawu wa vatswari va yena ni varisi va n'wi rhuma eku ya siva etihomu. Kambe eka verse 3 u ri a swi ri tani na hina loko a ha ri vana a hi ri eku fumiweni ka timhaka to rhanga ta misava. Kambe loko minkarhi yi herile Xikwembu xi rhumile n'wana wa xona laha tswariweke hi wansati a velekiwa a ri ehansi ka nawu leswaku a kutsula lava nga ehansi ka nawu ni leswaku a kuma ku amukeriwa mina na wena leswaku hi ta kuma ku amukeriwa. Hi kutsuriwile ehansi ka nawu wa vatolo wa ku funengeta maribye tlhela ya yima emahlweni ka vona hi mafungunula leswi ku nga xikombiso xa ku va hi ya hi ya hi ya khongela va le hansi emindzhukano leyi hi nga tibyalelaka yona hi ri vana va Xikwembu. Ku ri eminkarhini yaleyo hi swi endlile kambe hi swi endla hi ku kohleka hikuva a hi ri ku fumiweni eka timhaka to rhanga ta misava. Kambe loko nkarhi walowo herile Xikwembu xi rhumile n'wana wa xona laha tswariweke hi wansati a velekiwa a ri hansi ka nawu leswaku a ta kutsula lava nga ehansi ka nawu ni leswaku hi kuma ku amukeriwa kutani leswi mi ka vana va Xikwembu xi rhumile n'wana swin'we moya wa n'wana wa xona lowu u humelelaka Abba hileswaku tatana hikwalaho u nga ha tshami u ri nandza kambe un'wana. Verse 8 ku kambe khale loko mi nga se tiva Xikwembu a mi tirhela Swikwembu leswi nga ri ku swona hi xiviri, kambe sweswi leswi mi tivaka Xikwembu ngopfungopfu ndingaku leswi mi nga tiviwa hi Xikwembu, xana mi tlhelela yini etimhakeni to rhanga ta khale leti nga riki na matimba ta vusiwana leti mi rhandzaka ku tlhela mi tiboha ha tona xana? Apostle Paulo u veka erivaleni leswaku Yesu Kreste u tiyile ekuva a ta hi ku tshula eka timhaka to rhanga ta misava. Xana xidyoho xi le kwihi loko hi veka maribye eka varhandziwa va hina lava hi va rhandzaka? A ku na xidyoho ekuva hi nga kumeka ya veka maribye eka varhandziwa va hina lava va hi siyeke? Hi xikongomelo xa ku va hi ta tiva laha hi va vekeke kona, hi ta komba ni vatukulu lava nga ta sala va ta endzhaku leswaku vakokwa wa voho, vabuti wa voho va vekiwe kwini. Mhaka yo saseka, kambe laha hi faneleke ku va hi finganeta maribye lawa kuko ku fika minkarhi leyo leha hi ya emasirheni ya ya mafungulula lahaya haya akugandeleni laha loko hlaya buku ya Matewu chapter 23 Yesu Kreste a holovelaka vatsari ni vafarisi lava va finganetaka emaribye lowo saseka va makhavisa kambe endzeni ku ri ni marhambu laya boleke. Vamakwerhu, mhaka leyi i xiphiqo eka hina tanihi vapfumeri lavo tala laha hi hlanganaka na swilo leswi swi tlhelaka swi hundzuka mitwa eka hina, hikuva Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi ri mina Yehovha, hi mina loyi a nga na jelasi. Vamakwerhu, a hi tiyiseleni eku va swikombiso leswinene eka lava taka endzhaku ka hina loko swi ta eka ku fulula maribye. Yehovha Xikwembu xa hina wa holova loko hi ya ebukwini ya Exodus chapter 20. Kutani Xikwembu xi vulavula marito walawo hinkwawo xi ku, hi mina Yehovha Xikwembu xa wena la ku humeseke etikweni ra Egipta endlwini ya vukhumbi, u nga tshuki u va na xikwembu xin'wana emahlweni ka mina, u nga tshuki u ti endlela xifaniso lexi vatliweke ni loko ku ri xifaniso xihi ni xihi xa swilo leswi nga henhla etilweni ni loko xi ri xa swilo leswi nga ehansi emisaveni ni loko xi ri xa swilo leswi nga matini ehansi ka misava, u nga tshuki u swi khisamela ni loko u ri ku swi tirhela, hikuva hi mina Yehovha Xikwembu xa wena lari wa ri laveta la baka vana hikwalaho ka ku homboloka ka vatswari va vona ku yisa erixakeni ra vunharhu ni ra vumune eka lava va ndzi vengaka. Vamakwerhu, ingaku hi nga tsundzuxana hi rito ra Xikwembu. Leswi i ku lemukisana leswaku hi nga kongomi eriweni leri hi nga ta fika hi wela eka rona, ivi endzhaku ku pfumaleka loyi a nga tlhelaka a yi humesa eka rona. Hikuva loko hi za hi tsamakanya empfhuka lowu nga kona ya wela leyi ematilweni leni a ka ha ri na nkarhi wa ku kombela ku rivaleriwa. Ku hambana ka munhu la nga ndzeni ni nyama, hi va hi hetile e nkarhi wa ku kuma tintswalo kusuka ka hina enyameni. Timhaka ta hina ti nga tshamisekangi i ku onhekeriwa lokukulu. Se swa fanela vamakwerhu, loko ha ri na nkarhi ha famba hi milenge ya hina hi tsundzuxana hi rito ra Xikwembu. Xikwembu nga swi nga hi pfuna vamakwerhu eku va hi yima hi yimela Bibele ku nga ntiyiso loyi faneleke eku va hi nga ti pfinyingi loko hi rhambiwa etimhakeni ta ku va ya ya pfula maribye hi ri vana va Xikwembu. Xikwembu ka xi nga hi pfuna xi hi katekisa hi nga tshuki hi luzekeriwa hi nkarhi lowu wa ku va hi lava ku famba hi nawu wa Xikwembu. Xikwembu xi holovela hinkwavo lava va nga xi yingisiki. Vamakwerhu, i dyondzo leyi ni tsakelaka hikuva ni yi veka erivaleni leswaku nkarhi lowu mina na wena hi nga ka wona a hi wu tirhiseni hi vukheta, hi ri karhi hi yingisa rito ra Xikwembu ni ku tsakela eku famba hi rona leswaku hi ta pona exivandla lexo tika xa tihele. Xikwembu xi pfuxile vanhu vo tala etikweni ra hina. Kumbexana loko xi va tlherisele emisaveni va ya boxa leswi va nga swi vona, hi ta kota eku lemuka leswaku hi hundzuka. So Xikwembu a xi pfuneni, maxaka ya mina, enkarhini wo hetelela laha swikombiso swi nga tala leswaku lowu hi wona nkarhi wa ku vuya ka n'wana wa Xikwembu. Xana u ta hi kuma ha omelerile eka milawu ya vatolo? Xana wana nhlokomhaka leyi Yesu Kreste leyi Apostle Paul a nga yi veka laya eka dyondzo ya namuntlha, u ri mukreste u humile eka nawu. Vamakwerhu, ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna, xi nga hi pfula mahlo, xi hi pfuna ni mianakanyo, xi hi nyika ku twisisa rito ra Xikwembu. A ni ta ku mina na wena hi nga lahleki hi khome rito ra Xikwembu, hi nga tshuki hi lahleka, hi khome rito leri hanyisaka ra Xikwembu. Apostle Paulo a holovela kereke ya Vagalatiya leyi a nga yi dyondzisa hi ku xaxameta, kambe a yi vona yi ri kereke leyi tlhelaka ya tiboha etimhakeni to rhanga ta misava, ku kombisa kahle leswaku Yesu Kreste a tela vona. Yesu Kreste a tela mina na wena ekuva a ta hi lumula eka tona leswaku ri ingathi kumi isale ahandle eka kubiwa ka mhalamhala yo hetelela kambe hi tikuma hi chupukile eka timhaka ta milawu hi chupukile eka timhaka leti nga hi tsandzisaka eku va hi ya fun'weni wa Xikwembu. Vulavula timhaka leti ni nga ti pfinyiki kambe ku ri xitsundzuxo eka munhu un'wana na un'wana. Xikwembu a xi ta tivisa maxaka ya mina. Rito ra Xikwembu leri hi faneleke eku va hi famba hi rona. Hi nga tsakeli eku hambuka hikuva hi hambukela eximatsini kumbe xinene kambe a hi tsakeleli ntiyiso lowu hi faneleke ekuva ntiyiso lowu hi famba hi wona. Xikwembu nga xi nga hi pfuna xi hi katekisa. Ni rhandza leswaku ri ni ya kuma buku yo hetelela.
5: Lana eku heteleleni Apostle Paul u ringeta eku va a basisa dyondzo ya yena.
6: Loko hi ya laha ka buku ya Vafilipiya, laya ka chapter 2 u sungula kahle kwala ka verse 12. Uri varhandziwa vanga, ku kotisa loko mi yingisile hi masiku, ku nga ri loko ndzi ri na n'wina ntsena, kambe ngopfungopfu loko ndzi nga ri kona, tirhelani ku hlayiseka ka n'wina hi xichavo ni ku rhurhumela, hikuva Xikwembu hi xona lexi tivaka ka n'wina ku rhandza ni ku endla ni ku tirhandzela ka xona. Endlani hinkwaswo mi nga n'wunun'uti ni ku kanetana leswaku ndzi ta pfumala xisandzo ni xivati mi va vana va Xikwembu lava nga sovekiki exikarhini ka rixaka leri onhakaka, lero homboloka ro lero mi nga vaka mi va ku vangama exikarhini ka rona, ku kotisa mavoningo emisaveni mi ri karhi mi tamile rito ra vutomi. Ni marito yo hetelela lawa Apostle Paul a pfalaka dyondzo ya yena leyi a karhi a lemukisa kereke ya le Galatiya. Hosi Xikwembu wa xi nga hi pfuna, siku ra mina a hi khongele. Baba hi lowu nkarhi

0: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge.
1: Imisho lonene exticini xa Vision FM. Eka nsota wa kahle, eka misho wa kahle. Ndi sheweta mufambisi wa xitici eka nsota wa namuntlha. Ni sheweta na vayingiseri va xitici xa Vision FM. Ni sheweta na vona Archbishop Malungani. Ni sheweta hinkwerhu vito ra matimba ra Yesu. A ndzi rivali na ku sheweta malandza ya Xikwembu lava va nga ku chumayeleni namuntlha na mixo exiticini xa Vision FM. Ni xewetiwa hi mhani Mthombeni, mfundhisi Mthombeni ekerekeni ya Gospel Revival Church ka Siyandhani leyi nga rhangeriwa hi vona Bishop Mthombeni FF. Na vona Bishop Mthombeni ni mixeweta hi vito ra matimba ra Yesu. Ku va ni ri kona kwala xiticini xa Vision FM hi n'wina lava mi nga swi endla leswaku ni va na xiave namuntlha na mixo eka ku chumayela ti ra Xikwembu. Xikwembu a xi mi katekisi, Xikwembu xi mi endla hi tintswalo. Namuntlha rito ra Xikwembu hi ta ya hi ya ri hlaya eka buku ya Johana chapter 4. Hi ta hlaya verse 10. Verse 10 yi hlayeka hi ndlela leyi landzelaka. Yesu a hlamula a ku eka yena, loko a wu tivile ku nyika ka Xikwembu ni loyi a nge eka wena, ndzi siyele ndzinwa inge u komberile eka yena, kutani a ta va a ku nyikile mati lama pfelelaka. Verse 13, Yesu a n'wi hlamula a ku, un'wana ni un'wana la nwaka mati lawa u ta tlhela a twa torha. Verse 15 yi hlayeka hi ndlela leyi landzelaka. Hosi, ndzi he mati walawa, ndzi nga ha ti tama ndzi tela hi torha, ndzi nga ha ti tlhela ndzi ta ekukeni kwale. Hi ta hlaya rito ra Xikwembu ku fika kwalano. Exiticini xa Vision FM ni tlhela ni mi xeweta nakambe hi vito ra matimba, vito ra Yesu wa Nazareta. Laha hi nga hlaya kona i mhaka leyi nga humelela siku rin'wani etikweni ra le Samariya. Hi twa leswaku Yesu na vadyondzisiwa va yena a va karhi va famba va suka a Judiya va ya a Galiliya. Va nga se fika a Galiliya a va fanele va hundza hi le tikweni ra le Samariya hikuva va karhele, va ya tshama exihlobyeni. Xihlobyo lexi veri i xihlovo xa Jakobo. Loko va tshame kwalaya, Yesu a rhuma vadyondzisiwa va yena leswaku va famba va lava swakudya va ya ku xaveni hikuva a va karhele hi ku famba, se a va twa ndlala. Yesu a va rhuma leswaku va famba va ya xava swakudya, yena a sele a tshame kwala exihlobyeni. Vayingiseri exiticini xa Vision FM, vadyondzisiwa va Yesu hi lavaya va fambile va ya lava swakudya, Yesu u sarile u tshamele kwala exihlobyeni. Loko a ha ti tshamerile ku sala ku ta mhani un'wana loyi a ta ku keni ka mati. Vayingiseri exiticini xa Vision FM, wansati loko a fika ku keni ka mati a kuma leswaku ri na Yesu u tshamile kwalaya. Vanhu lava a va nga ri ku tivaneni, vanhu lava Yesu a nga n'wi tivi n'wansati loyi, na n'wansati loyi a nga tivi Yesu. Vayingiseri exiticini xa Vision FM, n'wanuna Yesu i kombela mati eka wansati Wansati wa ala ku nyika Yesu mati iri a swi koteki leswaku Vayuda na Vasamariya va nyikana va pfunana hi marito man'wana a va nga dyelani vanhu lava a va nga ri a va nga twanani tixaka letimbirhi a ti nga twanani Vayuda na Vasamariya a va nga twanani a ku i komberisa ku yini mati eka wansati wa Msamariya wena u ri muyuda xana leswi kombaka kahle leswaku vanhu lava va ngo i Vasamariya na Vayuda a va nga twanani hi twa Yesu Kreste a hlamula wansati a ku loko a wo swi tiva leswaku i vulavula na mani loko a wo swi tiva leswaku i vulavula na mani a ku ta va ku ri wena manana loyi a wu ta va u komberile mati eka mina hikuva mina ni na mati lama loko ni ku nyike wona i nga ta pfuka i nga ha twangi torha i nga ta pfuka i nga ha tangi exobyeni i ta ka mati hi vona ku va na ku vulavurisana exikarhi ka n'wana ka Yesu na mhani loyi mhani leyiwani a sungula ku swi twisisa ku munhu loyi ni vulavulaka na yena a hi munhu ntsena i ri ndzi nyike wona mati malama ndzi ta nwa leswaku ri na ndzi nga ha pfuki ndzi tile ndzi ta ka mati vayingiseri exitichini xa Vision FM wansati i byeriwa hi Yesu loko hi hlaya ku ya fika kwahalaya mahlweni laa na va ni nga hlayangiki ni nga to hlamusela xitori lexi ku komisa hi ta kota ku heta mhaka ya hina hi kume dyondzo ya kahle eka mhaka leyi loko va ha vulavurisana na wansati loyi a sungula ku swi vona ku a ni vulavuli na munhu ntsena hi byeriwa timhaka ta ku ri na famba u ya vitana nuna wa wena wansati a hlamula ku a ni na nuna Yesu a hlamula a ku i vula swona manana leswaku a wu ri na nuna hikuva i mhani loyi i nga hanyani vanhu va vanuna lavo tala wansati a sungula ku swi vona leswaku munhu loyi ni vulavulaka na yena a hi munhu ntsena i munhu loyi a nga muprofeta i munhu loyi a tivaku timhaka ta vanhu wansati i siya khuwani ra mati wa tsutsuma i ya nghena etikweni ra Samariya hi fika a banya ndhaye ya wansati a huwelela tiko a byela vanhu ku hi n'wina vanhu va Samariya exihlobyeni xa Jakobo loko ni ya ku keni ka mati ku na wanuna loyi a nga fika ni byela timhaka ta mina a hi yeni ya n'wi vona wanuna loyi a rhamba tiko leswaku ri na va tsutsuma va ya vona munhu loyi a nga xihlobyeni xa Jakobo loyi a nga n'wi byela timhaka ta yena loko va ya le va kuma leswaku ku na Yesu wa Nazareta a fika a va chumayela rito ra Xikwembu vanhu va hundzuka va pfumela eka Yesu va sukela milandzu ya vona swidyoho swa vona va amukela Yesu vayingiseri exitichini xa Vision FM hi ku komisa eka xitori lexo leha swo nghasi xana hi dyondza yini vayingiseri namuntlha na mixo hi hungu ra wansati wa le Samariya loyi siku rin'wana a nga va na nkateko wa ku hlangana na Yesu wa Nazareta exihlobyeni loyi a nga na nkateko wa ku va a chumayeliwa rito ra Xikwembu kwale xihlobyeni xana hi dyondza yini vayingiseri exitichini xa Vision FM vayingiseri Xikwembu xi hi pfuna Xikwembu xi hi katekisa mhaka leyi hi dyondzaka laha mina leyi ni nga yi vona ku hi dyondza mhaka a hi xitori lexi xi nga humelela lani xi nga hanyeku xi nga twisisekeku i mhaka leyi hanyaka leyi twisisekaku leyi na hina namuntlha na mixo vayingiseri yi nga hi pfunaka Xikwembu xi hi pfuna Xikwembu xi hi katekisa exitichini xa Vision FM hi dyondza leswaku Yesu a famba hi tiko na xitikwani a ri karhi a chumayila rito ra Xikwembu. A famba ni vadyondzisiwa va yena hinkwako emisaveni etikweni rin'wana na rin'wana a ri karhi a chumayila rito ra Xikwembu. Leswi vulaka leswaku mina na n'wina namuntlha lava hi nga vitaniwa hi Xikwembu endlwini ya Xikwembu hi na lunghelo, hi na ntirho lowu Xikwembu xi nga hi thola leswaku hi famba hi chumayila rito ra Xikwembu. Ku fana na sweswi namuntlha Xikwembu xi nga ni nyika nkarhi, xi nga ni nyika nkateko wa ku va ni ri na nkarhi wa ku vulavula rito exitichini xa Vision FM, laha vanhu lavo tala namuntlha va nga ku ni yingiseleni ni le ku ndleni ka swona leswi Xikwembu xi nga hi vitanela swona swa ku va hi chumayela rito ra Xikwembu vanhu va hundzuka. Vayingiseri exitichini xa Vision FM, Xikwembu a xi hi pfuni, Xikwembu xi hi katekisa. Yesu a nghena hi tiko na tiko, hi munti na ximuntani a chumayela rito ra Xikwembu. Vanhu va ponisiwa, va amukela Xikwembu. I ntirho wa mina na n'wina namuntlha ku va hi nghena hi munti na ximuntani hi byela vanhu rito ra Xikwembu, vanhu va ponisiwa. Haleluya. Xin'wana lexi hi xi kumaka eka dyondzo leyi, lexi hi xi dyondzaka, hi dyondza leswaku Yesu i yena mati ya vutomi. Mati ya vutomi swi vula yini? Swi vula ku rito ra Xikwembu hi rona mati ya vutomi.

0: nga siku na ri rito ra xikwembu ri fananisiwa na mati lama loko inwile inga ta pfuka inga hatwanga rito intora na siku na ri ijela wansati aku mati lama unga kumakeni ita tlhela itwa torha na kambe kambe mati lama wena u fanele imakombele eka mina loko inwa wona a wu ta pfuka inga hatanga ekukeni ka mati naswona a wu ta pfuka inga hatwangi torha leswi vulaka ku rito ra xikwembu loko a ri munhu a ri amukerile hi rona ri nga mati ya vutomi endzeni ka vutomi bya munhu vayingiseri exitichini xa Vision FM xikwembu a xi hi pfuni xikwembu xi hi katekisa hi vona wansati a sungula ku swi vona leswaku munhu loyi a vulavulaka na yena a hi munhu ntsena i Yesu hi loko se a n'wi byela timhaka ta ku famba i ya vitana nuno wa wena famba i ya vitana nuno a lava ku n'wi puruvhela leswaku ri na ni tiva timhaka ta wena ta swihundla swa wena ivi Yesu a n'wi puruvhela ku hakunene mina ni xikwembu lexi tivaka hinkwaswo hi swin'wana leswi hi swi dyondzaka swin'wana leswi hi swi dyondzaka hi vona wansati a ku hungu leri nge heleli ka mina ntsena na tsutsuma ni ya tikweni ra ka hina ra Samariya ni ya vitana vanhu kumbe ni ya byela vanhu hi wanuna loyi a nga ni profeta a ni byela timhaka ta mina hi luya wansati wa tsutsuma i ya nghena etikweni i byela vanhu leswaku exihlobyeni ku na Yesu vanhu hi lava ya va tsutsuma va n'wi landza va ya va ya twa hungu leri Yesu a nga ri khoma hi twa leswaku ri na vanhu va ponisiwa hikwalaho ka wansati loyi a nga ndlangiki xihundla hikwalaho ka wansati loyi a nga tumbetangiki hungu leri ra ku Yesu u kona exihlobyeni vayingiseri exitichini xa Vision FM xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa namuntlha ntirho lowu wa ku haxa evhangeli ya Yesu Kreste ntirho lowu wa ku vulavula mahungu lamanene emisaveni etikweni hi ma i ntirho lowu namuntlha wu nga salela mina na n'wina lava xikwembu xi nga hi hlawula leswaku ri na hi famba hi byela vanhu evhangeli ya Yesu Kreste a ni ta ku namuntlha vayingiseri exitichini xa Vision FM mhaka leyi ya Yesu hungu leri ra ku ponisiwa hi nga tshami na rona a hi ri haxeni emisaveni hinkwayo vanhu va swi tiva leswaku ku na xikwembu vanhu va swi tiva leswaku vanhu va fanele va hundzuka vanhu va swi tiva leswaku va fanele va amukela Yesu tanihi hosi ni muponisi wa vona xin'wana lexi hi xi dyondzaka laha hi dyondza rirhandzu ra xikwembu rirhandzu leri Yesu a nga ri komba eka n'wansati loyi Yesu a nga langutangi ku n'wansati loyi i midyohi ku fika kwini Yesu i n'wi byele hungu ra ku ponisa ra vutomi a nga langutisangi leswaku n'wansati loyi a nga fanekeriwangi hi mahungu lama hikuva i midyohi vonani vavanuna lava a nga tshama na vona n'wanuna loyi n'wansati loyi vavanuna lava a nga tshama na vona a va tele ngopfu mara Yesu hikuva a tele hina vadyohi a n'wi byela rito a n'wi pruvhela ku yena i xikwembu yena i tele ku ponisa leswi loveke xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa vayingiseri exitichini xa Vision FM a ni ta ku namuntlha a hi rhwaleni ndzhwalo lowu Yesu wa Nazareta a nga hi vitanela wona entirhweni wa yena endlwini ya yena ya ku famba hi chumayela rito ra xikwembu a hi chumayeleni rito ra xikwembu etikweni matikweni lama hi hanyaka ka wona a hi chumayeleni rito ra xikwembu etikerekeni leti hi tshamaka ka tona a hi chumayeleni rito ra xikwembu emindyangwini leyi hi tshamaka ka yona vanhu a va tivi xikwembu vanhu a va ponisiwi va byeriwa hi mina na n'wina loko mina na n'wina hi nga va byela ku Yesu u kona wa hanya Yesu wa mi lava wa mi rhandza Yesu wa mi tshuxa va ta ta endzeni ka yindlu ya xikwembu hikuva i ntirho wa xikwembu wa ku ponisa vanhu xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa exitichini xa Vision FM i mhaka leyi xikwembu namuntlha na mixo a xi ni khomise yona leswaku hi ya byela vanhu rito ra xikwembu hi nga tshami na hungu leri xikwembu xi nga ri veka endzeni ka timbilu ta hina Yesu i hi vitanile entirhweni wa yena leswaku ri na vanhu va ta tiva rito ra Xikwembu, vanhu va ta ponisiwa hikwalaho ka mina na n'wina. Hikokwalaho ka swona a hi yeni mahlweni hi vulavula rito ra Xikwembu etindhawini hinkwato leti hi tshamaka ka tona. Vanhu a va amukeli Yesu hikwalaho ka mina na n'wina, hi va byela mahungu lama. Vanhu va hundzuka va sukela mikhuva ya vona leyo biha. Wansati wa muoswi loyi a nga dyela na vavanuna kumbe a nga twanana na vavanuna va sikisa, hi loyi namuntlha yi byeliwe rito ra Xikwembu, namuntlha wa ponisiwa hi ntirho wa mina na n'wina, leswaku hinkwavo lava va nga tiveku Yesu, vona valava hi va tivaku ku a va hanyi swona, va ta hanya swona loko mina na n'wina hi va byela rito ra Xikwembu, va ta endleni ka endla Xikwembu. Hi kha hi nga rivali leswaku na mina na n'wina a hi nga ri lavanene emahlweni ka Xikwembu, hi yo kuma tintswalo hi vito ra matimba ra Yesu wa Nazareta. Exitichini xa Vision FM vayingiseri, a Xikwembu a xi hi pfuni. Ntirho lowu Xikwembu xi nga hi rhuma wona, ntirho lowu Xikwembu xi nga wu veka mavokweni ma hina, wu nga feli emavokweni ma hina, a hi wiseni mahlweni. Vanhu a va ti endleni ka endla Xikwembu, va ta amukela Yesu, va ta amukela Xikwembu, va xi tirhela, va ponisiwa, va sukela mikhuva ya vona leyo biha ku fana na n'wansati loyi. N'wansati loyi i tikomba kahle ku i amukele Yesu suku a nga hlangana na Yesu exihlobyeni, a tlhela hungu leri a nga tshami na rona, a ri teka a ri hoxa eSamariya. Vanhu hinkwavo va Samariya va gidika va tsutsumela exihlobyeni laku na Yesu. Yesu a kuma chansi ya ku va a chumayela rito ra Xikwembu hi marito lama. Hi marito man'wani, n'wansati loyi i teke goza lerikulukumba ra ku ya khayima tiko hinkwaro a ri tisa la Yesu a nga kona. Mina na n'wina namuntlha vayingiseri exitichini xa Vision FM, Xikwembu xi hi rhwexa ndzhwalo lowu wa ku ya khayima vanhu hinkwavo lava nga kule na tintswalo ta Xikwembu, lava nga kule na vukona bya Xikwembu, leswaku va ta endleni ka endla Xikwembu. Xikwembu a xi hi pfuni, Xikwembu xi hi katekisa exitichini xa Vision FM. Rito ra Xikwembu namuntlha na mixo ri ta hela kwala. Xikwembu a xi hi katekisi. Cellphone number ya mina lava lavaku ku ni fonela hi leyi landzelaka 083-958-3699 083-958-3699. A hi khongeleni. Baba Xikwembu xa matimba hinkwawo, hi vito ra matimba ya vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, ndzi khongelela rito leri, ndzi khongelela na vayingiseri hinkwavo. Xikwembu xa mina ndzi khongelela vona ngopfungopfu lavaya va nga kule na tintswalo ta Xikwembu, lavaya va nga lahleka va nga ku pepetsekeni ku fana na tinyimpfu leti nga lahleka leti pfumalaka mirisi. Ndza va khongela leswaku Xikwembu loko va yingisa rito ra wena Xikwembu xa mina va pfuleteli, va ri twisisa, va ri teka, va ri amukela, a va ti endlini ya wena Xikwembu, va ta ponisiwa, va ta ku tirhela hi vito ra matimba ra Yesu. Ndzi khongelela munhu un'wana na un'wana loyi a nga se ponisiwaku leswaku a ponisiwa, a hundzuki hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ndza khongela Xikwembu, a ndzi rivali ku khongelela hinkwavo lava nga ku vabyeni, va nga swibedhlele, lava twaku ku vava va ri kona kwala mandeni ka tindlu ta vona makaya, voko ra tintswalo leri nga riki na mpfhuka Xikwembu a ri vakhumbi, a va horisiwi eka mavabyi hinkwawo ya tixakaxaka, hikuva wena Xikwembu u Xikwembu xa nyama hinkwayo, a wu tsandzeki. Ndza ku khensa Xikwembu hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Shalom.
1: Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeka.

0: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilika.
1: Usuku khalo satani zojabula indlela le mwingiseri kuba nikhe rini kuamukela ka nongonoko have a reason for living nikuamukela okay leri i risimo ra sifiso ncwani va ku kulungile bava i muyimbeleri loyi mi kumaka ku ri ka mikeri leyi nga ka yona ho sala hi tsundzuka ntsena hi vunanga bya yena loyi nga hundza emisaveni hi lembe leriyani ra 2017 ka siku leriyani ra vu a ku ri ti-3 ne ku ri Tuesday ivi a hundza emisaveni mi nge hi vula ku ri moya wa yena a wu ye mahlweni wu wisa hi ku ri laha hi vunanga hi sala hi karhi hi hanya hi tlakuka risimu leri ni pfumela na ku tshemba ku ri mingiseri wa mina loko karhi ri yingisela ku na swin'wanyana wu swi twa ku ri laha xiyimo lexi ni nga ka xona no to ongeti vutomi bya mina a bya ha fanelanga hikuva ni karhi ni hanya ku ya mahlweni mara hinkwaswo i ku rhandza ka Xikwembu i ku va ni karhi ni ku amukela eka sonto wa siku ra namuntlha ku ri sonto ya siku ra vunkombo eka n'hweti ya vutsevu eka lembe ra 2022 ntsevu hi ri ka siku ra vu 158 namuntlha lembe ri le ku fambeni le hakaha i hafu i n'hweti ya le xikarhi ka lembe ne i hafu ya lembe ne hi ndlela leyi muyingiseri ku va ni tala ntsako ku va ntsena Yehovha a hi hlayisile vhiki hinkwaro mativa vhiki ri lehi leswi kona leswi hi hlanganaka na swona hala hi hlangana na swona kambe hosi Xikwembu xi hi ndlurisa aka swona i ku va ni karhi ni mamukelaka 88.5 90.0 92.8 na 101.7 na lava mi kumaka hi streaming xa hina www.visionfm.co.za hambi pfuxelo lomiyani Mozambique ka mativa ku na vanhu van'wanyana va haleka hina hale xipani xa haleka ya xa kereke xi ku hala Mozambique hala mi hi xewetela vona va ku halani va mandiyasi ku hala va kona kwalani na va mfundhisi diyasi mi va pfuxela ku halani ka vanhu va hosi na hinkwavo lava mbaka mi karhi va vona mi ku mani viva mi xewetile swinene se hi nge le muyingiseri ni khensile swikwa ka mani bishop Mthombeni kwa mi hi sungulile nongonoko have a reason for living hi rito ra Xikwembu hi ntolovelo hi katekisa hi vona va hi katekisalaka nongonoko loko vona va nga ri kona ni pfumela ku tshemba ku ri nongonoko wa have a reason for living wu to tshuutititi mara hi khensa swinene rito ra Xikwembu leri mi nga hi nyika rona ivi hi khensa na le ka manjika nongonoko living waters hi khensile malandza ya Xikwembu hinkwawo hi khensa vana va ti swikolo swa sonto anti ku ri vana mara mi zamba dzudzanyana va tekela nhlokweni tidyondzo ta vona hi swona ku va rhamba ku ya kerekeni tanihi vatswari kuma va ku a ni va yisi Sunday school lavawani va ta yaka kerekeni va dyondza yini kerekeni a ni kerekeni a ka ha vulavuriwi hi leswiya swa mana wa Maria i Maria na Josefa hi lava ya mahuma ma xi tiva mara xinsin'wana lexi a ni rivali ku amukela lava ningiselaka va ri ka xo famba xa vona vuxeni kwala xibazi ximovhanini xa n'wina ka na lava ningiselaka xibazanini xa mani na mani khesa vuyingiseri bya n'wina ni kona namuntlha mani vhisivhisi na waka ngoveni ni ri ntombi ya valambza hi karhi hi famba swin'we sonto yin'wana na yin'wana ya hosi loko ntsena Yehovha a hi pfuxa u hi pfuxile na le ka siku ra namuntlha hi ku i na ntirho na vutomi bya hina ni karhi ni vulatana ku ri a hi yeni ni tikerekeni ku hambanahambana ka tona lomu hi khongelaka kona rito ra Xikwembu ri vulatana ku ri i siku leri Xikwembu xi nga ri hlawula leri ku hi tikuma hi ri karhi hi ti tsakela hi rona a ni tiko n'wina i yini lexi mi tsakaka hi swona kwala mi va ka mi karhi mi ri kona hi le ka n'hweti yo saseka i n'hweti ya Khotavuxika n'hweti ya vatatana n'hweti ya vantshwa i n'hweti ya ku fuwa leyi mativa yi na swilo a ni ri vatatana hi vona ti loko hi langutisa bibeleni loko u langutisa bibeleni loko vanhu va karhi va famba va ku na masocha a ku nga hlayiwi vaxisati a ku hlayiwa vaxinuna i ku n'hweti ya kahle karhi hi hlonipha tinhloko ta mindyangu hi hlonipha vantshwa va tiko ra hina eka n'hweti ya ku saseka swinene se hi ndlela leyi mingiseri ni karhi ni famba na wena ku fika ka wara ya 12 ni pfumele ni kandziya mavhengeleni mi va mi karhi mi ni byela nyana ku ri mi ningisela mi ri kwini ka siku ra namuntlha ka mo ni bela riqingho kumbexani mi nga nkandziyiso wa n'wina mi byela ku ni famba na mina mi ri kwini mara handle ka sweswo ni pfumele ni rhanga ni kandziya mavhengeleni ta vuya ni mi byela ku ri hi famba njhani ka siku ra namuntlha i sonto yo sungula ka n'hweti ya vutsevu ni kandziyala
0: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage. Hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalawuro kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
4: Ku xavisa lokukulu eBuco lokuburiwaka Orange Square Sale ku ta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 ti lunghisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusa na nkoka lowu nga hluriweki eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuco. Sungula na Buco.
5: Buco.
0: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekai.
1: Alright, la ilekaya ingelele i 10 minute wara ya kaye yinga si bar kona ka Vision FM nongonoko I have a reason for living. Tsame na mina I man visi ivisine wa kangoveni intombe ya mulamisana ku amukela ka sonto yo saseka la hosi swikwembu xi nga hi pfuxa ku mina na wena hi va hi tikuma hi karhi endla swin'wana la ku vulatana ku ri lawa ni yingisela ka ri kona a ku vi na swin'wana mi swi endlaka ku tsakisa mbilu ya xikwembu ka endlani swin'wanyana hambi mi ngo tluki kwala ndzeni ka ndyangu wa n'wina mi ngo vita na vana van'wina mi sungula ku dzunisa, mi sungula ku khongela, mi sungula ku endla hinkwaswo leswi nga ta tsakisa xikwembu. Ni ve ni vula ku ri vhiki ri lehile va kona ka siku ra tolo a hi va veka tinkwini ta vona to hetelela ni ka siku ra namuntlha va kona van'wana va yisiwaka tinkwini ta vona to hetelela. A mi ri mani n'wina? A mi ri mani tanihi ndyangu ku tikuma xikwembu xi mi komba tintswalo? Mpisalema ku wo hosi we moya wa mina Cancer Yehovha u nga rivali, u nga rivali, vo tela ha rivali ngaku na mitwa mi karhi ku hi ku mina ni tirha siku rin'wana na rin'wanyani enkarhi wo ya wo clean la ndzeni ka jarata ra mina ni tirhatirha a ni na wona. Mi rivala ku kova tintswalo ku tikuma mi kume ntirho ku tikuma mi karhi mi endla swilo hi mavoko ya n'wina i tintswalo mara ha rivala ni ku swi ni talerile a ni nga swi koti ku ya tirha. Mi rivala ku kova tintswalo xikwembu xi ngo endla ku swi mi talela hi ndlela le mikiseni ni ve ni vula ku ri ni rhumele nkandziyiso wa n'wina mi ni byela ku ri mi famba na mina mi ri kwini i karhi hi vula tano ku ri nongonoko wu sungurile. Loko nkarhi wa mina wo ku khume okay ni vona muyingiseri mara ni ta okay mi nge ni va teka ni twa ku ri va famba na mina va ri kwini ni mi amukerile la ka Vision FM option
6: ahee minjhani
1: hi pfuka swinene mpfukile
6: okay
1: inkomu
6: la pavementini la
1: i mativa i budzoni Ebudzini khesa ku blana ngune ya ringcingo na mukhamiri misungu muyingisela wo sungula mateva.
6: Aye, mushayise.
1: Na ngune swivatane buti wa mina siku rimsasekela. Inkomo emkhayo loyi wa mingeseri wa Vision FM kwala kaya ra stitch ni khetsa njhani matimu kumbeni vani kha ri ni rhange hi muyingiseri wa ka Mandlakazi hayi swi ni khoma kahle swinene ebunzini onge ti mi nga endla tani hambi hi nkandziyiso na tsaka loko ni bula na n'wina muyingiseri wa Vision FM la ka timinete leti hi nga na tona hikuva hi karhi hi hlohlotela na ku fika le ka wara ya kahle va hi karhi hi nikana na tivhese mina okay la mi va mi kha mi byela ku ri mi ningisela mi ri kwini ivi na mina ni kha ri ni mi hlohlotela nyana ku fika la ka wara ya kahle ivi la ka wara ka hi ta va hi ri na nhlokomhaka ni ve ni vula ku ri i n'hweti ya vantshwa ka n'hweti ya vantshwa vana va mhani hi tsundzuka ka vantshwa lava va lembe leri ra 1976 leri hi nga ta va hi karhi ri tlangela ku ya mahlweni i 50 years ne okay loko ni nga endli xoxo ngeti i 50 hi tlangela a ni tivi loko ni endla swin'wanyana mi ta ni lulamisa ivi hi va hi karhi hi tsundzuka vona hi la ku twa kusuka ka n'wina ku ri a ni yi veka njhani loko va ni karhi ni twa kusuka ka n'wina muyingiseri wa Vision FM i swi kwihi swilo swa mina laha swi ni bayizisaka nyana swi ni tombelelaka leswi hi fanekelaka hi va hi karhi hi langutisa swona eka siku ra namuntlha ke nge ni vona ku ri swi tshamisekile na tivi kumbexana swini swi ti komba ongeti swi ni ta ta va ni kha ni mi niketa swona hi twa ku ri mi nga va mi karhi mi ya hi angula mi ku yini ivi ku fika le ka 10 ra timinete awara ya 10 yi nga si ba kahlekahle hi swona ni le ka 22:10 hi leyi nga ta va hi karhi hi ya kuma Pastor Lee va nga ta va karhi va hi nyika rito ra Xikwembu ku fika le ka 10 o'clock ivi kusuka le ka awara ya 10 hi ta va hi ri na hungu leri hi nga ta va hi kha bula hi rona nakona kwalaya ivi hi burisa sweswo mina na n'wina ku fika ka awara ya 10 le ka awara ya 10 muyingiseri hi leyi nga ta va hi kha ri hi langutisela okay hi leyi nga ta va hi kha hi langutisela vhesi ya muyingiseri ha swi tiva hi ntolovelo hi tlhela kwalaya hi va hi karhi hi kuma erito ra rito ra Xikwembu kusuka kerekeni ya DBGIM kona kwala yo ni ve ni vula mativa swi swa kona ni ve ni vula mhaka ya ku ri kereke a swi khatale ku yi kuma kwini kereke ya yi kuma kun'wana na kun'wanyana se hi to pfumela lava nga ta va kha va nyika rito ra Xikwembu kusuka kona ni ve ni kha ni vula ku ri xipano xa DBGIM tlhelo hi ku rhangeriwa hi vona Archbishop va kwahala ya Mosambiki va va va karhi va vhaka le ka tiko leriyani se ni pfumela ku tshemba ku ri swi nga endleka loko hosi tsakela hi kuma rito ra Xikwembu kusuka kona kwale leyi mi nga ta tlhela mi va mi karhi mi yi kuma na le ka Facebook page ya Vision FM hi leswi nga ta va yi kha yi fambisa swona ku fika ka wara 12 ivi mina ni tshunxeka vanongonoko kulani va ta va kha va landzela hi ndlela leyi se ni lava ku nhlokomhaka leyi nga ta bula hi yona awara ka yi olova njhani ni ve ni vula ku ri le ka n'hweti ya vantshwa la ku hi le ka n'hweti ya vantshwa laya ni lava ku va ni karhi ni twa n'wina laha ka awara liya hi nga ta yi landza leyi ni yi landzaka liya ku ri a hi nge vantshwa lava nga tshama va lwa va lwela ti-right ta vona tanihi machudeni loko vo tshika nkarhi wun'wanyana ne va vona mitirho leyi nga kona ka siku ra namuntlha i yini lexi mi xi vonaka ngeti lexi va nga tinyungubyisa hi swona lexi va nga ta swi vona ku ri laha hi tirhile mi vona ngeti va nga tinyungubyisa yini loko hi kha hi langutisa vutomi bya vantshwa va siku leri va ka hi ri ka rona hi nga rivali nongonoko i have a reason for living ku va munhu a tiva xikongomelo xa yena a va ri na xikongomelo xo karhi le ka lembe leri ra 1976 hi la ku twa kusuka ka n'wina ku ri loko hi mpelampela ka namuntlha vo vona mitirho leyi va nga suka va yi byarile kumbe leswi vona a va lwela swona mi vona ngeti va nga tinyungubyisa hi swona kumbe va nga hetela va tisolake hi la ku twa n'wina le ka wara liya ya vambirhi kusuka le ka wara ya kaya ku fika le ka 20 minutes awara ya 10 nga siba i nhlokomhaka ya mina yo sungula leyi nga ta bula yona mara sweswi teni vana ni karhi mi ni rhumela nkandziyiso wa n'wina mi ni byela ku ri ku ya hi n'wina ku ya hi n'wina mi nga va mi karhi mi famba na mina mi ri kwini eka siku ra namuntlha mi nge ni twa muyingiseri wa ku sungula ana wa riqingho ho be bona budzini kusuka la ka Mandlakazi laba balandzela
7: ka Mandisini yo
1: ahe mani
7: na go go ndawu ta hingo mishaweta hinga vula go ndawini Mandisi
1: ahe
7: aka mingisela hi mitwini Mandisi aka ha ba sheweta sheweta batukulu kwala ka yana ba papa ba go kwa ndala aka ha ba sheweta
1: most samar
7: inkomo ka Mandisi ta mingisela zi ya kerekeni hlayisekani ka Manvisi mbana sota wa kahle.
1: Ah, mativi ma mi lova ku khensa mina vuyingiseri bya n'wina himpela ni yingiseleni mi karhi mi ya kereke ni va sonto yo soseka. Sonto a yi mi sosekele kwala mi ni nga se va ka mi ri kona. Va kona van'wani va nga endla nkandziyiso hi ndlela leyi na wona yi karhi okay swilo swa kona wa swi fa swi ni bayizisa nyana no. Alright.
8: Number 6. This Komodo dragon is
1: bottom. Sorry. Hila bawa. Ku melile ni kwela. Eku akutwali chu. Akutwali chu. Kombe bolo endle hi swilo vakandiyela nya. Ani tinqingo ati ti kuhuta hi bayizela nyana wo tshika hi thachathachili ivi mi kuma ku yi rhumela haleni ka hina yi khensa swinene phela na koko va ntsena yi kuma meseji nyana wa ku lahleka ni vone van'wanyana va kuma meseji nyana wa mali wo lahleka mati va va tsandzeka no lawuleka se anti a yi twali kandziyiso lowuwana wu twali.
9: Me a ni nga xikumi xitici lexiwa hambi ti-network hambi i yini loko ni ku na pfulela dolo loko ni ku na pfulela dolo ri xile mhani visi
1: ahe mhani
9: na mi xeweta hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste wa Nazareta mhani visi ni famba na n'wina
1: na khensa
9: ni ri kwala Riverside View eGauteng ku nga va mani nako loko ku nga ri mhani nkomo i mhani nkomo n'wina heyi na mi rhandza na xitici lexi na xi rhandza mani visi mativa a ni twa ku vava a ni twa ku vava me a ni nga xikumi xitici lexiwa hambi ti-network hambi i yini loko ni ku na pfulela dolo
1: lolowo
9: loko ni ku na pfulela dolo lolowo ni ze ni lan'wa ni tshika ni lahlela thawula se tolo loko ni ku ni ku ho ni nghena ni vona ni twa ku na sweswi ku lo hwina loko ni ku
1: swipfumela
9: loko ni pfula no hlangana bishop mani va karhi va vulavula ni kumbe swi ta tlhela swi yima ka no pfuleha no twa hwayahwaya ni khensini na khensa ni xitichexini xi rhandza ngopfu ma swi tiva na loko no ka ni nga xi kumi na vabya milo wa vabya a ni pfuxeleleke se na khensa ni famba na n'wina muhaxi wa mina ni kwala Riverside View eGauteng mani nkomo nkomo valava
1: mankomo mankomo ni khensa swinene i vhela i masiku ni nga va twi mara ku humelela hina hi nga swi mankomo loko mi nga ri ku hi kumeni nkarhi wun'wani ni kusukela Gauteng mo hi texanyana kwala kwala ka WhatsApp ye leya xitichi hi vona ku ri hi kumbexani tintambunyana ti lova ti thopokanyana loko mi nga hi kumi ha yi khwenu teni ka mankomo mi nga ti kumi mi karhi mi nghenela hi mavabyi ya mbilu hikuva mi nga yi kumi vision vana mhani mo hi khwenu ta kwalaha mi ku hayi a ni le ku mi kumeni ku stream hi ta va yini pfumela ku tshemba ku va ta va karhi va yi lulamisela loko mi nga yi swi swo tshika swi phindile endlani tano mi nga yi vabyeli va yi tiva ku vabye manikomo hikuva ta zava va mi admita xibedhlele ni khense swinene vuyingiseri bya n'wina mbala sonto ya ku saseka la mi ni yingisela ka miri kona se va kona van'wani va nga ni rhumela nkandziyiso wa vona laniwa hi va hi karhi hi twa ku ri na vona va yingisela va ri kwini la ni pfumelaka na ku tshemba ku ri muyingiseri wa mina mi va mi karhi mi ni lula mi ti lulamisela ku tikuma mi ya ka kandzela Xikwembu hi ku hambanaka tindhawu.
10: Mina mpfukile.
1: Ni pfukile.
10: Mina ni pfukile swinene na n'wina kha mi yingisela swinene.
1: He mantsako mara mi pfa mi nghena kwini na n'wina mara se ntsako nghunyula la ka thomola ni khensa swinene ku bula na n'wina na vuyingiseri mfundhisi wa mina lava loko se swi fika laha ka minkarhi leyi ya mi ya tivhesi ta vayingiseri na va tshemba swinene a ni tiko a va ri kwini na vona na a ni ti kumbexani ku stream na va va vhakavhakile nyana se hi khensa swinene hi vuyingiseri bya n'wina hi lo sala na nkombo wa timinete ntsena awara ya kaye nga se ba ya ri kona ka Vision FM nongonoko i have a reason for living tshame na mina i mhani visi i n'wamilandza i n'wamasiya govi leyi govela vurhena laha hi fambaka swin'we kusukela ka awara ya nhongo ku fika awara ya kaye ya 12 va ri a ni vhakile ni khensa swinene loko mbuyini ma ha hlayisekile ka inkomo mi hlayiseka sonto yi saseka ku ya mahlweni na a ni swi vona ka mikona a ni swi vona ka mikona muyingiseri wun'wanyana lowunkulu eka Vision FM. Se hi ngela leyi muyingiseri lava nghena ka wara ka ya kerekeni, pfumela na ku tshemba ku ri simba mi karhi mi fika tikerekeni ta n'wina, lombaka mi karhi mi khongela mi ri kona, lava nghenaka hi awara ya ka yini ve ni vula masiku yo tala ku hi nga pfumeli ku leta kerekeni ka hi nga pfumeli. A hi swi endleli ku fana na loko hi ya mitirhweni, loko hi ya mitirhweni i twa munhu a ku hayi hambiloko no siya xikhafuthini, loko no va ni khome xikhiya, loko ku vekeni a khoma xikhiya a ku ni ta ya fika ni tirha. Swakudya anakeni va ra ku na sirha ra ndlala, ni ta swi vona loko ni fika ekerekeni swi ala kwini. Bibele yi ku a ku rhukaniwe loyi a endlaka ntirho wa Xikwembu hi vulolo, a hi ringeteni ku loko swi fika ka ntirho wa hosi a hi tsutsumeni hi matimba hinkwawo. Loko hi langutisa ka Vagalatiya chapter 6 na ha ri swo ngopfu yi ku a mi ri karhi mi tsutsuma n'wina, i mani a nga fika a mi hlevela mi byela ku hayi hunguta rivilo leri i tsutsumelaka rona kerekeni mani, vanhu va ta za va vanhu va ku vulavula va ri leswi na leswi na leswi, vanhu va ri leswi na leswi, i mani a mi yimisaka? Ni tshame ni twa van'wanyana va ku wa tiva, tshame hi twa kulukumba van'wanyana va ku ni ri kwala ni n'wi ya loyi a nga mi rhuma sweswo mi swi endlaku, loko yena n'wini a ngo lokha a chika ta mi byela ku tshikani mi nga pfumeli ku tshikisiwa hi vanhu. A ni lava ku vula yini na na ku vula ku ri lexi nga mi sungurisa ku va mi teka ndlela ya Xikwembu, hambiloko mi lo rhambiwa a ko va na xikongomelo leswaku i fanekele u fika ka n'wina, a mi tsundzuxa hi rito ra Xikwembu ivi ri ndzena ndzeni ka n'wina. Phela ni tshame ni twa van'wana ku a ku na xi lexi xi nga cincaka mbilu ya munhu handle ka Xikwembu, hambi no vulavula na munhu kanjhani kanjhani mara loko Xikwembu xona hi xoxe xi ngo lo nghenelela ndzeni ka mbilu ya yena a nge twi. Se i Xikwembu xi nga mi endla ku ri loyi a nga ta ka n'wina hi ku rhumiwa hi Xikwembu a vulavula na n'wina hi rito ra xona ivi mi ri teka ivi mi ku hayi ni famba na wena ivi swi saseka. Loko a ngo lo tlhela loyi a nga tlhela a mi a vulavula na n'wina ndzeni ku famba ni ngwini ya hosi mi ya gandela Xikwembu, loko a ngo lo tlhela a mi hlevela va ri a ku yimiwi, a hi yimi ku ya khensa.

0: bari i ku rhandza ka Xikwembu mi nga va hi vulavula hi timhaka ta ntirho i kuma ku ri a wa ha languteri loko ni le ku tirheni ivi ntirho wu tlhela wu hela i ku rhandza ka Xikwembu xa swi tiva ku kumbe a mi loka mi nga kumi ntirho wa kahle n'wina ke a hi swi tivi se a yini ni tikerekeni ya khensa Xikwembu va kona van'wani va nga ni rhumelela nkambiso wa vona hi ndlela leyo.
1: Hey man, yo, we missed you, we love you. Ah, akare ayima yima ku kota ku famba vakiti.
0: Okay.
1: Tirami loko xi yingisela mukumbeni a henge ikereke.
0: O
1: tsudza nkumba yima yima yima yima.
0: Hi
1: tseleka mati hi kota ku ti haxa haxa nyana.
0: Hi
1: nghena ndleleni ya kereke.
0: Leswo
1: swo swi laveka ku sweswo.
0: Amen.
1: Hi mirandze hi nga pimba ha xi va hina va nkoka
0: hileluyaii
1: hinkwaxo a xi kateki kokwani nghena swi nga vhi
0: kokwani nghena na khensa swinene na ku bula na n'wina ka siku ra namuntlha ka ta mativa na tsaka swinene na vuyingiseri bya n'wina kwala mi ningiselaka mi ri kona hambi swa masimu se swi njhani ni tshemba ku se ku byala byariwe swiendzowani sweswi kokwani kokwani vo tigingirikele lava hayi va ti tirhela ntshameni twa kokwani van'wanyana loko ni va langutisa swi vona ku ri va tikulerini mara va ku mina ye loyi munhu a hundza rhwe xipini xivi hi xisabelani a ku wo xavisa a xavisela mina ni ri na mati ya mina na mavoko ya mina hamba ni nga ri na mati a ni to zancela goji laha kaya kumbe hi xava va tibyalela miroho va tibyalela va tirimela loko ku hela swo rima ku ngiwa swin'wana a va tshami mativa ha khensa hi vanhu vakulukumba vo fana na lama i timinete timbirhi ntsena awara ya kaye ya nga se va ni pfumela na ku tshemba ku ri va hi karhi hi nghena kerekeni hi fikile lava ngheneka awara kaye ni vurile ku mi nga leti no mi nga leti na ku minika risimu ra go explore hi kongoma le ka awara ya kare va ronghasi ri tintswalo to nghasi a hi ri va mani hina ku va ka siku ra namuntlha hi kuma ku ri mavito ya hina ya ha tsariwile aka buku ya vutomi hi fanekele hi va hi karhi ya khensa Xikwembu mativa mpisalema a ku loko i ngi Yehovha a nga va nga na hina loko va Israyele va hi pfukela hi matimba i ngi va hi loko va lala va hina va hi pfuka hi matimba i ngi va hi mitile hi ri karhi hi hanya kambe hi khensa Xikwembu hikuva a xi pfumelanga hi vutliwa hi meno ya vona a hi yeneni ya khensa Xikwembu van'wani va lala hi lwa na vona hi karhi hi nga ri ku va voneni ku ri lavo ta ehansi mara hikuva Xikwembu xi va xi ri na hina a hi ri va mani a hi tiphineni risimu rero ni ya vuya ndzaka avuxeni.

0: Dia.
1: Khakhala namchipisi.
0: Hiluke. Entshaveni ya mangombe. Hi

0: FM, the voice of hope and the source of knowledge. La
1: helekaya inga tsenzeleki wo hosi uri kona famba na hina risimu ra Themba Nyathe va fambisana swinwe na Gospel Slinda landi pfumelaka na kutemba mwingiseri ko tiphinile risimu ra ro sungula risimu ni kunike risimu ra Vieringoveni va ku u nga veki matlhari malamala yinga siba va ku mulwisi wa wena yena a nga karhali va ri a nga karhali i tshama a ri karhi a ku rilwisa hi mikarhini hinkwayo mara i tikomaku we nkarhi wun'wanyana i hela matimba hi kongoma ku ya mahlweni 20:28 awara ya kaya yi bile ni vurile hi le ka awara ya vumbirhi ka nongonoko have a reason for living la nga tshama na mina iman visi i visi na waka ngoveni i ntombi ya mulandza ni ku nyika nhlokomhaka ka loko a hi buleni ta va yi karhi yi fikisa makomo nkarhi lowu nga hi teki mbilo hi ta kota ku landza pastor le ni ve ni vula ku ri hi le ka n'hweti ya vantshwa la hi le ka n'hweti ya vantshwa hi karhi hi va karhi hi tsundzuka vantshwa va lembe lera ra 1976 laha a va ri na xikongomelo ku va va ve va karhi va macha eka machimachi lowu va nga va va karhi va ri na wona a lava ku va ni karhi ni twa kusuka ka n'wina ku ri ku ya hi n'wina mi vona ongeti loko vantshwa va lembe leriya va va karhi vo humelela sweswi va vona migingiriko leyi va ka yi karhi yi humelelaka va nga va va karhi va tinyungubyisa hi leswi vona va nga tshama hi lembe lera ra 1976 va machela swona ke a lava ku twa sweswo ntse 063 730 7 8 9 0 ana ku twa mavonelo ya mwingiseri hi ka swi tiva ku ri mavonelo ya mwingiseri i mavonelo ya mwingiseri Vision FM ya a veka swona sweswo hambi mina ni nga muhaxi wa n'wina e-e ho lava ku va hi twa mavonelo ya mhaka ntsena hi langutisa ka vutomi lebyi va ka hi karhi hi byi hanya ku ri lavaya va nga tshama va hi vulela ndlela hi swona ke leswi va ka swi karhi swi hanyiwa eka masiku lama hi va karhi ka wona ku loko vo tikuma va lo humelela ni ri va ta tinyungubyisa hi swona kumbe va nga khoma hi tingana ke hi la ku twa ka n'wina va kona van'wani vanhu khwenu taka lahe mavula ndlela na mamukela ka Vision FM avuxeni ni hlayiseke swinene Bishop Mpfukile n'wina
2: hi pfuke ku tlula na rito ku pfuka mpela
1: na ke sa mavula ndlela impela Bishop
2: va
1: nga rila ngopfu
2: ku na vanhu valava va terekaka a va hanyawuli
1: byala impela Bishop
2: va nga rila ngopfu kuse
1: ku tale hasahasa
2: a ka ha ri xikongomelo lexiya va nga rilela xona hi lero ku vanhu se va vhe va tibyela ku se hi ya ku nweni mpela
1: hi ti-16 June a tipulani ta kona
2: va busy holiday ya ku kumbe swi endlise ku yini hoyi va ma na pulani ya byala ntsena
1: ixi mativa
2: lava va nga ri na pulani ya byala lava na pulani ya byala
1: na ku
2: vona ku nyama oxa nyama
1: hi ya kwini
2: hi leswi swi nga pulaniwa sweswo a ku na nchumu
1: xikwembu xi pfune tiko ra hina
2: loko ku ri va lava xinuna va ti langutisele vamanana va ti langutisele va lava xinuna ku ta tshamiwa kwihi ku wisiwa yi hundzuluke ngo mhaka leyi va nga terekela yona a yi fani na liya
1: a yi fani biso
2: ene yi nge he pfuki yi fanini ma swi twa ni ri se ni ve le ku pulaneni ku hi ta kuma ku tihotela hi ya tshama kwihi
1: ma swi vona mara
2: ene mali yi lunghini phela yo famba
1: ah na ke ni yi vekiwile
2: a ku na nchumu lexi nga ta endleka tikhula box tona va ngeteleli ku hurhi
1: ya xikwembu xi hi pfunela
2: ni nga vula sweswo ku tswari wa mina ni ku a swi nge fani ene swi ta pfuka swi nga ha fanani lero kahlekahle loko ku ri wa yi dlayiwa holiday yaleyi a yi to dlayiwa xikan'we ku a ya ha ndziwuri
1: leswi a yi ri swona
2: a va endlela swona vatshwa lava swi hambane ngopfu na mivhulo swi
1: leswi
2: swa tika hi ku ahayi a ni voni mina ku mi nga tumbuluxa xilo xa kahle i va n'wina
1: kuyangenelela
2: vanhu van'wani va xicinca
1: ya
2: vanhu va hina lava hi nga na vona vantshwa va hina va sweswi hayi ku vula ntiyiso hayi khona
1: swi onhakile
2: hambi mo vantshwa ko va ku ti vulela mhentina rito vantshwa hi ri tirhisela yini a swa ha ri swona leswiyani ku to ha tereka swikhala byaa hayi vantshwa leswi nga ha koteki no tlulatlula
1: xikwembu xi pfune tiko ra hina Bishop
2: tiko ra hina ri file ku vulavula ntiyiso ri fike ku fa ka vantshwa
1: ya
2: mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xitejini
1: ku khensa mina hosi ni hlayisela n'wina ku ya mahlweni sonto yi saseka
2: Ai, khensile na n'we swi va kahle mutswari wa mina.
1: Inkomba. Thank you. Ima kumembere nongo atiminete awara ya kumenga siba varai vanga kungu banyeka swinene. Impela mpela vana va mhani vana va miengela leswinene vaku hila ku vanhu a va sali va kandziya kona ivi loko se vo tshika nkarhi wun'wana impela mpela vo humelele hi vona ongeti leswi vona swikongomelo swa vona ku ri swona va nga tlhava tinyungubyisa hi swona. Loko vekeni va nga tinyungubyisa hikokwalaho ka yini mingiseri 063 730 7890 hi la ku twa n'wina bishop va yi andlarini va ku hayi handle ka hosi va nga khunguvanyeka ngopfu vakulukumba lavaya valembeleriyani hi ku vona a va lwela vumundzuku bya vona. Mi nge ni teka lava va nga ni rhumelaka nkandziyiso hi twa ku ri vona va yi vonisa ku yini mhaka leyi hi bulaka yona hi le ka n'hweti ya vantshwa.
3: Va nga khomiwa hi tingana hi ku leswi a va swi rilela vona
1: ina
3: swi humelerile mara a swa ha ri ku fambeni hi ndlela ya kona ene hi tingana leti kulukumba ngopfu loko vanhu va tirhile va hlangana na ku tika ko fana na loko ivi vanhu va nga ha tirhi swona a swi sasekangi mpela a swi sasekangi swi totally wrong
1: hi
3: ku munhu loko a rilela ku mi va na leswi mi va na ku chucheka mi va na hinkwaswo ivi n'wina mi wu kuma nchuseko lowuya mi nga wu tirhisi hi ndlela ya kona a swa ha saseki swi na tingana ngopfu munhu aka yindlu yi saseka ivi a kuma ku n'wina mi tshamaka ka yindlu ya kona ma ha kukuli mi endla hinkwaswo leswi mi lavaka swona hi futa leri nga ta va ri karhi endliwa leswi vuriwa futa leswi va swi nga ku endliweni a swi sasekangi mi nge tsaki a va nge vi va tinyungubyisa hi swona vo to khomiwa hi tingana hikuva ka handle wu swona a hi cinceni hi khongela Xikwembu xi hi pfuna xi hi tela vusiwana hi ringeta ku va vumunhu byi vuyela vanhwini tanihi vona a va ti endle vanhu va lava ku ta ku endleka ku vanhu va hundzuka va va na xivono xa kahle a va kumeke va tirhe ngopfu vanhu lavaya swa nyumisa Xikwembu xi va pfuni kwalomu va nga tela kona na valava hanyaka van'wanyana Xikwembu xi va katekisi ka ntirho lowu va nga wu endla hikokwani nghena swi nga viwi amen
1: haleluya kokwani nghena hi khensi swinene na vona va vulatana ku ri ixi loko vo tikuma vo humelela vanhu lava ya va mavulangela hi vula vantshwa va lembe ra 1976 va nga khomiwa hi tingana hikokwalaho ka yini hi nga lulamisi mara vantshwa i n'hweti ya vantshwa leyi wanika loko hi langutisela ka rito ra Xikwembu la ka Timotheo ku sungula chapter 4:11 yi ri vantshwa mi nga pfumeli ku va na lava va tsan'waka evuntshwa bya n'wina langutani tiko ku ri ri yini hi vantshwa va masiku lama hi hanyaka ka wona a hi
4: tonimahe
1: mam
4: van'wana a nga mipfukile mara
1: pfuke swinene
4: na hi pfukile John 16 leya ya sweswiwana a ya ha ri yona a ya ha ri yona ya vantshwa lava va khale lava va khale a va swi tiva ku va lwela
1: va ri na xikongomelo
4: ma swi vona va lwela ntshucheko va lwela ku va na ntshucheka atikweni sweswiwani kahle kahle ni vo ya ku vavisaneni vana va hina vo ya ku vavisaneni hi ku sweswi loko va nyikiwa mali va le ku budgeteni va budgeta va budgeta va budgeta ku va ta kota ku tshama ndhawini va nwa va tlhela va banana va vavisana swin'wanyani swin'wanyani swo ka swi nga ri swona a swa ha ri swona ka ntiyiso a swa ha ri swona ha swi tsandzile kule ka vana va hina vana va hina a va na mihleketo sweswi vo tshama va hangalakile hambi ku nga ri June 16 vo tshama va kha va famba na tithavhele leswaku na swihlanginyana swintsinini swi famba na tithavhele swi famba swi nwa byala hambi ku ri na vo vanhwanyana valavo va fana na vafana i nge Xikwembu xi nghenelela xi va pfuna vana va hino xi va pfuna Xikwembu Xikwembu xi hlayisa mihleketo ya vona xi pfuna na timbilu ta vona timbilu ta vona va cinca vana va hina a va hanyi swona n'wana ngu a va hanyi swona
1: hinkomu
4: danku i mani rikhotso
1: ni mikhese swinene vatswari mutswari wa mina mi hlayiseka sonto yi saseka ku le ku tikeni musi vantshwa

0: FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Ilika.
1: Alright, la Ilika. Yarisimura kahle swinene. Apostle F Mathebula Jehova ndi twele. Risimura kahle swinene ndi pfumelaka na ku tshemba ku ni mi tiphinile hi rona. Hi karhi hi kongoma ku ya mahlweni na nongonoko 18 timinete wara ya 10 yi nga si ba ni pfumela ku tshemba ku ri lava se mi nghena ka kereke hi 10 o'clock mi fikile laha mi khongelaka kona ka. Loko ku veke na mi tshama mi rhangela hi vayeni kerekeni hikuva yeni va rhanga va fika ndlwini ya hosi. N'wina vini va le ka ndhawu mi nga si fika a swi tshamiseka swi rhongo. Hi gimeta nhlokomhaka hina a hi la ku twa kusuka ka wena mingiseriwa Vision FM ku ri a hi nge lava va nga lwela va nga macha hi lembe lera ra 1976 vantshwa hi vulavula hi vantshwa tanihiloko ri n'hweti ya vantshwa loko vo tikuma nkarhi wun'wanyani vo humelela hi va lava ku vona mitirho leyi va nga suka va yi endlile mi vula ongeti va nga tinyungubyisa hi swona ke se loko ni vula so mingiseri ni khensa swinene lava nga mi nga tikuma mi karhi mi tisa mavonelo ya n'wina va ku va nga vaviseka swinene ku vutomi lebyi nga kona va ri byi na tingana vantshwa va hina a va ha ri ku endleni ka swona lava a va lwela timhaka ta dyondzo a va lwela mhaka ya unity na ku va va khomiwa tanihi n'wana n'wanyana a ku ri na xihlawuhlawu loko swi fika ka timhaka ta dyondzo ha swi tiva ku ri n'wana n'wanyana a va nga treat-iwi ku fana i xilo lexi a va lwela xona vumundzuku bya vona se ka masiku ya namuntlha va kona mara lava rilelaka future ya vona vantshwa a ku hayi ku n'we bava mi la ku ni yisa xikolweni n'we mhana mi la ku ni yisa xikolweni ma social worker ya za ya nghenelela swi kona namuntlha a yi tivi mara swa ha talangi ku n'wana ku ni ya mintsini ya na ni ya ka social worker ni ya report-a bava hi ku a va la ku ni yisa xikolweni munhu a lwele vumundzuku bya yena ni ve ni karhi ni vula la ka Timothy wa ku sungula chapter 4 verse 11 ku ri muntshwa u nga pfumeli ku va na lava sandzaka vuvuntshwa bya n'wina va ku halaya ha vana va mhani laha a hi voni vumundzuku laha a hi voni va mahanyelo a hi voni nchumu loko hi langutisela ka Jobo chapter 3 verse 3 yi ri Yobo a hetela a lava ku sandza masiku ya yena ya ku velekiwa a rhukana siku ra yena ra ku velekiwa se a lava ku vula ku ri vana va mhani nga tikumeni hi rhukana siku lera ra 1976 hi migingiriko ya hina leyi va ka yi karhi yi endla tanihi vantshwa a hi ringeteni ku va hi vuyelela a hi lweleni vumundzuku bya tiko ra hina a hi lweleni vumundzuku bya mindyangu ya hina tanihi vantshwa a hi swi tiva ku hi n'wina mi nga ta hi rhangela mundzuku mari handle ka swona vana va mhani va ri loko swo fambisiwa xisweswo swi nga xiswona swi vonaka ku hi matihlo hi ta nghena swidziveni hi ta pfokapfoka lomu hi nga ta famba kona hi mhaka yini hi ta va hi karhi hi fambisiwa hi vanhu lava pfumalaka dyondzo hi vanhu lava pfumalaka vumundzuku se swi kahle ku ri tanihi vantshwa a hi pfumeleni ku nga vi na lava tsan'waka vuntshwa bya n'wina pfumelani ku endla xikongomelo melo xa vantshwa va lembe ra 1976 a va ri na xikongomelo hi yo mhaka ni ku a hi veni na xikongomelo xa ku hanya hi ngelele i 15 wa timinete awara ya 10 nga si ba khense vuyingiseri bya n'wina lava mi khongelaka awara ya 10 ni pfumela ku tshemba ku ri se mi fikile ku va mi khongela na ku khongelela ntirho swi na matimba swinene hayi leswiya swa ku loko se hi fika ngwini ya hosi phokweni mi nga halayaka ku woshipa thima hala va ri ka woshipa thima leyi vula lava vo yi yimbelele loko mi fika emiletini mi tlhela mi yimbale na tihili letiya to tirhasela vanhu vanhu va za va mi hundzulukela va mi langutisa n'wina ivi mi karhi mi gonya mi ya le xitejini nikisi a swi bihe ngopfu swi rhongo ku ya hi mina ni vona swi nga tshamisekangi masiwananyana mi letile hi mpela mi kha mi ku na swi tiva ku hambi loko ni loleta leva va yimbelelaka va ndli swona heyi loko yimbelela vo a va bi swona kereke hinkwayo yi nge hanyi loko mina ni nga ri kona hi mpela mi kha mi ti letisa n'wina hlambanyani vana va mhani hi le ku hanyeni va ri xilo xin'wana na xin'wanyana xi endliwa hi nkarhi wa xo a hi dyondzeni hi chava na ku rhukaniwa hi ku endla ntirho wa hosi hi vulolo nkarhi wa mehe u ni pfumelela ku va ni karhi ni gimeta hi ndlela leyo ni ta va ni karhi ni landza pastor leyi va ta hi nyika rito ra Xikwembu laha ni pfumelaka na ku tshemba ku ri n'wina mbaka mi karhi mi nga ri ki tikerekeni ta n'wina n'wina lava mi vaka mi karhi ni miri na swiyimo na mitlhontlho yi nga tala a swi mi olovele ku fikela ku khongeriwaka kona mi nge ni vula ku ri mi nga tisoli loko mi tshame na vision mi nga tisoli vana va mhani swa matimba swi ta va swi ri kona rito ra Xikwembu ri ta va ri ri kona hi ku hambana na hambana ka minkarhi ya kona pastor leyi hi ta va hi karhi ri na vona hi nkarhi lowu nga heteki mbilu ni vula tano ku ri va ta va ri kona kereke hi ta yi kumi ni pfumela tano ka ni ta va ni karhi ni ri busy na vona lava va ri va mandla va lava vuthekiniki lavo hi thomathomela tintambu lavawa ku va hi lulamisela swona ka ha ri na nkarhi hi ta kuma rito ra Xikwembu Niya aka pastor le herisi murabongani mabonda mabongani mabonda bafama na kevmatic barindile nyimpene iya hlangana leka wara ya bunharo mwingisi ri shile.

0: and the source of knowledge. La Ilikaya.
1: Maita hi vito ra hosi ya hina Yesu Kriste wa Nazaretha I Pastor Lee. Lava nge xewani ka malandza hinkwawo ya hosi. Ni vayingiseri va Vision FM laha mi kumekaka mi ri kona eka siku lero saseka swonghasi. Ni rhandza ku khensa manana Beauty Mapimele va Rocking Heads kwala Agiyani a Section E. Loko va endle leswaku swi koteka leswaku hi va emoyeni namuntlha. Ni khensa ni mutshamankulu wa kereke leyi ndzi humaka eka yona ya Beyond Four Walls Ministries kwala a Oliven a Extension 37. Apostle Wilfred Mashile. Ni nga rivala njhani mukhomi wa xivono xa Vision FM ni ku profesa wa hina Xikwembu xa Matilo a xi mi endle hi tintswalo n'wina ni ndyangu wa n'wina ni vanhu hinkwavo lava mi tirhaka na vona. Ni kombela leswaku hi tsutsumaka ntsongo ya kuma rito ra hosi eka buku ya Exodus chapter 20 verse 18 and 19. Exodus chapter 20 verse 18 and 19. Yona yi hlayeka hi ndlela leyiwani hi Xitsonga. Loko va Israyele hinkwavo va twa ku baleka ka tilo ni ku baka mhalamhala. Ni loko va vona ku vangama ka rihati ni musi lowu tivukaka entshaveni va rhurhumela. Kutani va ku ka Muxe, vulavula na hina wena hi ta yingisa. Kambe xi nga vi Xikwembu lexi vulavulaka na hina hikuva hi nga fa. A hi tekeni nakambe. Loko va Israyele hinkwavo va twa ku baleka ka tilo ni ku baka mhalamhala. Ni loko va vona ku vangama ka rihati ni musi lowu tivukaka entshaveni va rhurhumela. Kutani va ku ka Muxe, vulavula na hina wena hi ta yingisa. Kambe xi nga vi Xikwembu lexi vulavulaka na hina hikuva hi nga fa. A hi khongeleni hosi Xikwembu hi khensa rirhandu. Hi khensa tintswalo n'winyi wanga, hi khensa ku lweriwa ka tinyimpi, hi khensa vutomi. Xikwembu lexi hanyaka, hi kombela ku hlavuteleriwa erito ra hosi. Ha Yesu Kriste hosi ni muponisi wa hina. Amen. Vamakwerhu, laha hi hlayeke kona hi kuma mhaka ya nkoka. Va Israyele loko va vona vukarhi bya Xikwembu va rhurhumela. Va vulavula na Muxe va ku eka Muxe, wena vulavula na hina hi ta yingisa. Kambe xi nga vi Xikwembu lexi vulavulaka na hina hikuva hi nga fa. Hi loko va twe mhalamhala yi ba, va vona ku vangama ka rihati ni musi lowu a wu tuvuka entshaveni va rhurhumela. Makwerhu, dyondzo leyiwani yi na nkoka. Mativa nkarhi wun'wani loko hi ri karhi hi famba eka swiyimo swo hambanahambana. Nkarhi wun'wani loko hi famba eka xiyimo xin'we for xinkarhana, hi twa ingaku Xikwembu a xi swi voni leswi hi fambaka eka swona. Nkarhi wun'wani hi twa ingaku Xikwembu leswi xi rhumaka malandza ya xona na leswi xi swi tsaleke eBibeleni eku hi khongotela, eku hi nyika matimba, hi twa ingaku a swi le ku tirheni. Hi twa ingaku Xikwembu xi fanele xi vulavula hi xoxe. Loko hi ri eku tikeriweni lokukulu, loko hi huwelela eka hosi Xikwembu, hi twa ingaku Xikwembu xi nga hlamula hi nomu wa xona xi ku ni ku twile. Loko hi famba ka swiyimo, loko hi famba emindzilweni, van'wani hi famba ematini, emagandlatini, hi ri karhi hi twa ku vava, hi twa ingaku Xikwembu xi nga ta xi ta hi vulavulela hi xoxe xi ku hawa ni ta swi herisa swi yima kwala. Va Israyele hi lava va loko va vona entshaveni, va Israyele va twa mhalamhala, va Israyele va twa ri duma ri hatima, va Israyele va twa ri dzinda. Va ku Muxe, vulavula na hina wena hi ta ku yingisa. Hikuva hosi loko yi nga vulavula na hina hi nga fa. Makwerhu na namuntlha ni lava ku ta ni ta tiyisana na vanhu lava fambaka ka swiyimo swo hambanahambana van'wani eka swiyimo leswi swin'wana van'wani hi nga fambaka swona phela xiyimo loko i hundle eka xona wun'wani hi loko xi sungula wun'wani xiyimo lexi i hundleke ka xona hi loko xi fika exikarhi wun'wana xiyimo lexi i hundzeke eka xona hi loko xi ya emakumu ni ku xikwembu xi lava leswaku mina na wena makwerhu loko hi ri karhi hi famba eku tikeriweni hi swi tiva leswaku etidyondzo leti hi dyondzisiwaka tona laha ka Vision FM i tidyondzo leti humaka eka rito ra hosi xikwembu leswi vulaka leswaku i xikwembu xi vulavulaka na hina makwerhu tshemba timhaka ta hosi ebibeleni ti ta ku tirhela tshemba switshembiso leswi

0: swiharhi lebya yiri na byona entshaveni loko ba Israele ba chava na namuntlha ya hari tano hosi ni ku eka nwina manana na tatana e hosi loko inga vulavula na hina face to face hingafa. Teka ni rito ra hosi ribulavule hi yona hosi yoxe. Rito ra hosi rita hi hanyela. Rito ra hosi rita hi hanyisa. Loko hosi yi vula eka buku ya yona yi ku ndzi na wena u nga chavi nchumu yi na wena. Loko hosi yi vula yi ku hi mina masungulo ni mahetelelo ya wena i masungulo ni mahetelelo ya mina na wena. Loko hosi yi ku ndzi ku tivile ndzi nga se ku vumba endzeni ka khwiri ra mana wa wena a xitano hosi ya mi tiva manana. Loko mi ri karhi mi famba ka xiyimo lexi mi fambaka eka xona a swi vuli leswaku hosi yi mi rivele. Hosi yi lulamile. Hosi yi hlamula swikhongelo. Vanhu lava va taka endyangwini wa n'wina tatana va ta va ta mi khoma xikatla. Vanhu lava va taka va ta dyondzisa erito a va fundhisi. Lava taka va ta mi khoma xikatla eka xiyimo lexi mi fambaka ka xona. I hosi yi va rhumeleke eka n'wina hikuva loko Ana yi nga humelela hi yoxe yi yima mahlweni ka hina hi nga fa. Manana lava va nga va wena va khongelaka na wena lava va taka va ta n'wi byela n'wina va ku xikwembu xa mirhandza xikwembu xi ta va na n'wina xikwembu xi ta famba na n'wina. Mfundhisi wa mina eka kereke leyi mi yi sunguleke leyi mi twaka ingaku a swi fambi a Yehovha yi mi vitanile a swi karhi a swi tiva leswaku ku ta va na nkarhi loyi swi vonaka ka ingaku a swi fambi swi ri karhi swi famba. Mi nga ku hosi vulavula na mina i ni byela ku himpela u ndzi vitanile xana. Ha hosi yi mi vitanile ko va mhaka ya nkarhi nakona hosi yi swi tivile leswaku swi ta fika laha swi khandziyaka swi rhelela ku fika emakumu laha swi nga ta famba kahle. Loko hosi yi nga vulavula na hina hi nga fa tindleve. Loko hosi yi nga vulavula na hina hi nga rhurhumela hi nga wela ehansi hi nga ha pfuki. A hi amukeleni rito ra leswaku hosi ya hi rhandza hosi ya mi rhandza manana tatana hosi ya mi rhandza buti wa mina sesi wa mina. Twanani erito ra xikwembu leri ni nga ta na rona eka n'wina eku mi tiyisa namuntlha leswaku swiyimo leswi mi fambaka ka swona i swa xinkarhana. Twanani rito ra hosi xikwembu o ri na n'wina na hosi na n'wina hinkwaswo leswinene swi le ku teni hinkwaswo leswo biha swi nga ku humeleleni swi nga ka swi nga teki vutomi bya n'wina hikuva hosi yi mi tivile yi nga se mi vumba endzeni ka khwiri ra mana wa n'wina mfundhisi yi mi nyikile kereke yaleyo mi nga se yi aka. Ha khensa xikwembu lexi hanyaka hi khensa rirhandzu hi khensa rito. Kusuka namuntlha hi ta dyondza ku yingisa rito ra hosi hi swi twisisa leswaku i hosi yi vulavulaka. Lava va hi tiselaka swikhongelo namuntlha va ta nghena emindyangwini ya hina ku fana na loko hosi yi nghene hi yoxe hi ri karhi hi twisisa leswaku hosi yi rhuma vanhu yi rhuma malandza ma yona. Ha Yesu Kreste hosi ni muponisi wa hina amen. Vamakwerhu i Pastor Lee lava lavaka xikhongelo va ta ni kumaka 079-660-4351 079-660-4351 na khensa muhaxi wa mina lowo saseka xikwembu xa matilo a xi ku endle hi tintswalo amen.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge.
2: Vanwater drilling hina va Vanwater drilling hi kona ku herisa xirilo xa n'wina la hi ku borela mati.

Xi ni kume dyondzo ya pastor leri xikarhi man a na hi twangi vese ya vona hambi no twa va kumba timhaka ta vaIsrayele wa ta vona Xikwembu se vese leyi ni ku yi lavela ni kota ku yi kuma man se a ni kombela mi ni nyiketa yona hikwalaho ka WhatsApp April nga kwala ka board na swi nekiwa yingise pastor Jemara mara a na hete ku vhesi mani a nga ta kota ku yi hlaya ku tokota swinene ta kuma mani ku.

Develi selaya re se muraka hle sibo makhabane ne ita vai karirisa amahlweni e karilonga iteke mbilo mo ri khoma tano e bini ba nkarine mamkela la kawara ya bombe ya bonaro ne ya hore ya bonaro ka nongono ko have a reason for living what's mena mena e man vc vc ne boka ngobene ni ri ntombe ya balamza itelobele famba singwe kusuka awara ya nonga kufika awara ya khome meri e bini nongono ko kulano ta vakaro landzela ngin cancer sinene rito ra xikembu kusuka ka bona pastor lee e kesile mfundisi wa mina wo saseka mativa inkomo va vula mina va kuma haxi wa mina wa ku saseka swi swa kona a ni ri timburi ta va ka valandza ha swona mara alright ni pfumela ku tshemba ku lava nghenaka kereke ya vura ya khume mfikile mina na n'wina hi hambanile ne sweswi hi ta va hi karhi hi fambana lava nghenaka kerekeni awara ya khume n'wina na n'wina ni karhi ni vula tano ku ri mi nga leti ka a hi nga leteni a hi hlayiseni nkarhi a hi hlayiseni nkarhi wa ku tikuma hi karhi hi nghena kerekeni swi nga ntswa nkarhi wun'wanyana hi siya yini mara xa ku ya kerekeni hi siya yini hikuani a hi longi swikhafuthini a hi longi nchumu ko va ku nghena matini i tihlambahlambela i tifambela kumbexani ni ngo vula ku ri nqingo u khoma dayari riqingho hambi ro sala loko langutisa tikerekeni ko tala ta kuma ku ri vana va busy ku tlanga hi tinqingho hi mikarhi leyi vapfundhisi va nga le ku chumayeleni swi bihile a swi sasekangi vatswari va nyika vana ku ri hayi no endlela ku a nga ni disturb loyiwani ni lava ku va ni karhi ni twa rito ra xikembu mingiseri wa mina laniwani a va kombela vhese ni va nyiketile va nyiketile mara mi nge ni vula ku ri ni tshemba ku ri na van'wanyani va ri i premier malungani ne ve ni karhi ni va nyiketa swi nga endlekaka na van'wanyani mi ve mi karhi yi mi lahlekela nyana va hlayela ka Exodus chapter 20 verse 18 ku fika ka 19 ni vula pastor leyi Exodus chapter 20 kusuka le ka 18 ku fika ka 19 a hi yene ni karhi hi ya hlaya swinene ni rhandza ku vula ku ri mavhese lama a hi ma tekeleni nhlokweni ma tiva va ri ixi vhese ende na yi lava ni le ku va tweni pastali i khaleni ka ni yi lava a va kha va yi lava vhese leyi mara ku le kwina va nga yi tivi mara vo lona twa mfundhisi va kha va chumayela va va va yi nota ni le hansi yi tseleni tano datana yi tseleni kwalani ivi na siku rin'wanyana yi ta hi mi pfuna swinene ni vula na n'wi namba ka mi kha mi ningisela mavhese a hi ma tekeleni swinene enhlokweni hambiloko no vona ngeti nkarhi wa mina wa ku ni yingisela rito ra xikwembu wu tsanana ni ri mara wa vhese wu tekeleni nhlokweni se i le ka wara ya vunharhu ni ve ni vula ku ri ka wara ya vunharhu leyi hi ta va hi karhi hi bula ni vula ni bula na lava ya va nghenaka tikereke hi mikarhi leyi ha pfumelaka ku va karhi va ningisela la ka Vision FM van'wani va ningisela va ri ka xo famba xa vona van'wani va ningisela va ri ka xifambi xa mani na mani va karhi va ku ya kerekeni hi loleta a hi fambeni hi fika hi nga rivali hi swi endlisa sweswi ya mintirhweni hi swi endlisaka swona i tshami swi vona.

Lo leta loko masiku hinkwawo ni talerini mativa u ni talerile u ni talerini i twa munhu ku hayi mina loko no kuma mfundhisi va nga si chumayela ha ni va ni ri kahle swinene no yela rito ra Xikwembu a vona ongeti swiyenge leswin'wana swi na nkoka ni tshame ni twa mhani van'wani va ku wa tiva ni na moya wo leta lowu ni nga na wona ni tsandzeka no nyikela kerekeni hi ku ni kuma xiyenge xo nyikela a xi hundzile ni leta ngopfu o khongela ku Xikwembu ni pfuni moya lowo leta lowu awusuki endzeni ka vutomi bya mina hi ya mahlweni nhlokomhaka ya mina yi olovile muyingiseri wa Vision FM le ka n'hweti ya vabava hi le ka n'hweti ya vantshwa laha hi va ka hi karhi hi langutisa swinene tidyondzo ta hina eka vantshwa xikan'we na le ka vona vatswari laniwani khome nhlokomhakanyana yin'wanyana leyi hi fanekelaka hi va hi karhi hi twa ka yona maswivananyana ngeni kandela ta yena kani mneka bulo ra kona hi bula ku hi tinwina miri yina ni ri swi ri yini swileswi swi endla njhani.

ahiri khomentano tiko kuma tintsolo tonga si ahiri vamani imana na twala ni veni vona ku ri na kandanyana la ntavu ya nemini ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha leyi nga ta va yi karhi hi bula yona a yi nge muyingiseri wa mina ni vulavula na vabava ni vulavula na vantshwa namuntlha ni langutise vantshwa ni langutise va xinuna ka awara leyi hi lava ku va yi karhi hi twa ka n'wina tatana mutswari wa mina wa xinuna kwala mi nga kona ku a yi nge xikwembu xo fika ka n'wina xo fika xo ka n'wina hikokwalaho ka yini ni mi nike n'wana mi nga hlamula reason ya ku yini ku xikwembu wa yi xi mi nike vana lava mi nga na xona wa yi mi ri mutswari ka ndyangu walowo wa yi ri mi ri nhloko ya muti ka muti walowo mi nga hlamula yini mara i nhloko ya mihloko mhaka ya ko i olove njhani hikokwalaho ka yini xikwembu xi mi nike ku va mutswari ku nga va ku ri ekerekeni leyi mi nga ka yona ku nga va ku ri endyangwini laha mi tirhaka kona ku nga va ku ri entirhweni lamu rhangelaka kona ku va n'wina mi va nhloko hikokwalaho ka yini hi tiva ku swin'wana na xin'wana xikwembu xi xi endla hi xikongomelo muyingiseri wa Vision FM swi na xikongomelo xikwembu xi endle munhu hi xikongomelo xa xana ku loko loyi yana n'wi endla a ri nhloko loyi na swi tiva ku na n'wi tshemba na n'wi tshemba loyi i ta endla swona va ku hi ta va hi karhi hi ya swi seketela hi yini na loko hi langutisa rito ra xikwembu laka i Jona ku sungula mi nge ni vula hi ku yi pfula mi nge ni vula ku va ni karhi ni yi pfula laha hi yona ni okay na swivuriso chapter 22 loko yi pfula na yona yi va yi karhi yi sapotanyana nhlokomhaka ya mina ivi na loko hi langutisela ka Deuteronomy chapter 6 verse 6 na yona yi hloko ku hleketela na yona okay John chapter John ku sungula chapter 4 verse 1 leyiwani yi vulavula hi mhaka yini a ni ri ya swi tiva ku ri tanihi vatswari hi lo hlawuriwa and then loko xikwembu xi vulavule na Abrahama ku ri hi yena a nga ta kota ku va a endla tiko siku ni ta ku katekisa tiko hi tiko kumbe hi vatukulu hi vana ku ta va vatukulu va wena tiko hinkwaro ma swi vona ku a xi ri na xikongomelo mi ta ni lulamisanyana vafundhisi loko ni nga vulavuli swona kwalaho mara ni la ku vula ku ri xikwembu xi na xikongomelo loko n'wina wo va hi kha hi langutisa ka rin'wanyana xi wu vutisa ku ri hikokwalaho ka yini ni ku nike vana naswona leswi xikwembu xi nga mi endlela swona kumbe xana xi nga mi nika ku va nhloko ya muti kwala ndzeni ka n'wina mi va mi ri karhi mi endla swona ke ma swi vonanyana mingisa a ni ti yi bohekile kumbe xana swi nga endleka yi karhi yi tika swinene ku ri kahle kahle why xikwembu xi ni endle swo karhi hi vutomi bya mina ni va ni karhi ni swi langutisa ku nikiwe vana tanihihi nhloko ya muti ni fanekele ni endla yini hi vana laha i ku va vana hi fanekele hi va train hi fanele hi va dyondzisa vana ku famba hi tindlela ta xikwembu loko va famba hi tindlela ta xikwembu xikwembu nyona xona hi swona xi nga ta endla ku rhandza ka xona ku ya emahlweni kun'wanyana yi kha yi vula ku ri hina tanihi vatswari hi fanekele hi va hi karhi hi va ndzhaka ya vona tanihi mutswari hi va hi karhi hi siya yini ka vana va hina nkarhi wun'wani kuma ku vatswari ho tihanyela ma swi vonanyana leswi swa ku ni na vana na ntirho na vonana a ni no twi nga ku xikwembu xilo la ku mehe ni va tisa ku kwala hi swona swi biyanga mara i ncini lexi mi endlaka xona ku ya hi swikongomelo swa swikwembu risimu leri ya emahlweni loko ku veke ni yi tekile ha ta twa Bishop Hlongwane loko yi va tsandza

0: mafelo.
1: A hi ku rivali na Hoedspruit. O le tikweni ra Ntswamba na Bulombe eka 92.8 Vision FM. La hi le kaya.
2: Vision FM.
3: Xivono I matimba.
4: Vision is power.
5: All right, vision is power. Makumembere nkombo ati mineta wara ya 11 yinga siba awara ya vunharu ka nongonoko have a reason for living. Tsame na mina iman visi visine wa kangoveni ri ntrombi ya balandza ni kharine mamukela nwana meningisela ka tindawu iko hamba na hamba na ka tona la ni pfumela kana kutsemba kuri lamba vaka mka meningisela mikona mi hlayisekile. Vanwana vaningisela va ri swibedhlele ka ha cancer mativa ku va mi karhi mi tirhisa ti-headset swi karhi swi nga mi oloveli mi kha mi swi twa ku ri amoyeni a nyameni mi le ku tikeriweni swinene mara mi ku hayi na va ku tshama na Vision FM ha swi tiva ku ri ka Vision FM ku na vutomi a va kha va vula lanwani va ku mativa ku va ni ve ni karhi ni hambana na Vision na vabya se swi kahle mingiseriwa mina ku tikuma hi karhi hi ti lavela ti-makhari mimirhi ya hambanahambana ku va hi kuma njhani yi hi pfuna yini se van'wani va ti hlawulele Vision ku va yona yi va vutomi ka vona se engelaleni ku va ni karhi ni cancer va kona lava nghenaka kereke awara ya 11 laha ni pfumelaka na ku tshemba ku ri va mi karhi mi ya tikerekeni ku hambanahambana ka tona ni ve ni vula ku ri le ka siku ra eka n'hweti ya vamhani n'hweti ya papava i n'hweti ya vantshwa swi hambanahambane ngopfu nkarhi wun'wanyana ni nga va ni kha ni vulavula na n'wina kwala ndzeni ka muti mi ri n'wanuna mi ri nhloko ya muti ni la ku tiva ku ri ku ya hi n'wina mi vona ongeti loko Xikwembu xi mbutisa ku hikokwalaho ka yini mi ri kona mi nga hlamula yini mara i yini leswi maka mi kha mi endla swona kwala kaya mi swi vonaka ku ri leswiwana vana va n'wina va fanekele va tikuma va ri karhi va hanya hi swona hi vaka yini ni vula swiso mingisera mina ku na ko tala la hi hetelaka hi twinga ku vana a va endli swona mara hi rivala ku ri swi suka ambiteni. Swi sukela ambiteni leswi vana nkarhi wun'wanyana va swi hanyaka i kuma ku tani hina vatswari a ku na leswinene hi va ki karhi swi byala ka vana ni tsundzuka mhani wun'wanyani loko ni karhi ni vula swomingisi ra Vision FM ni va tsundzuka va vula marito man'wana ndzhaka loko vatswari va vona va nga na mhaka na vona loko a ha ri ntsongo za a kulakula swi karhi swi tika za a tiyela mapurasini a ya titirhela leswi a titirhelaka ivi siku rin'wanyana hi lo ti tshamela a ku mativa siku ni ngo to twa ku ri mhani kumbe papa va hundze emisaveni ni ta kombe la ku ri va nga ngheni ndzeni ka jarata ra mina a vurisa sweswi a ku ni ta kombela ku va nga va fikisi ka mina mina na wa leswi va migingiriko hinkwayo ya vhiki hinkwaro ni ta va ni karhi ni ri busy hi swona ku va lulamisela mara lexi salaka ni ta kombela ku loko siku ri fika ra ku va yisa ndzeni ka yindlu ya vona yo hetelela a va vheti va fambisa sweswo la ka mina a ni la ku ta va vona i mhaka yini ivi a nga vi na vuxaka bya kahle na vatswari va yena a va va nga na vuxaka bya kahle na vana va vona se swi kahle muyingiseri wa mina ku ri tani yin'wanyani tanihi vatswari a hi tiveni ku Xikwembu loko xi za xi hi nyika vana lava xi hi nyikele mhaka ya ku hi fanele hi va trainer hi swikongomelo swa Xikwembu ivi hi va letela swilo leswi va nga ta kota ku ri na loko hi nga ri kona va sala va hanya vutomi lebyinene va ku hi ta swi kota njhani hi ku hi langutise vana lava nga kona ka masiku lama hi karhi hi vulavurile hi timhaka ta 16 June va ku a ya ha ri yona rito ra Xikwembu ka tikhronika ti ri loko tiko ra mina ri rila hikwalaho ka vito ra mina mina ni kona ku va ni karhi ni va yingisela ivi ni va hlamula ngente ka muyingiseri wa ku sungula hi twa ku ri lava va ta hi hlamula va kwini mamukerile avuxeni
6: ahee na maxomo
5: inkomo bishop mpfukile
6: mpfuke swinene mpfukile
5: hina hi hlayisekile mfundhisi wa mina
6: akesa swinene
5: inkomo
6: ya twala nhlokomhaka leyi nga xivutiso xa nkoka swinene aka mina tanihi tatana ni lava ku xi hlamula
5: nakeza bishop
6: hikuva ni tiva hi ku tivisiwa hi ya loyi a nga ni veka ka xiyimo xa ku va tatana
5: amen
6: xo sungula ni tsakela ku xikombeta aka swivuriso 22:6 yi byela mina
5: tanihi
6: mutswari
5: ya
6: yi ri ni komba n'wana wa mina ndlela ya vutomi a ha ri lontsongo leswaku na loko a kula a ta ka a nga hambuki a ka ndlela ya vutomi swi ri ni na vutihlamuleri tanihi tatana ku komba vana lava ni nyikiweke vona ku na vo ringana ntlhanu laha kaya va mune va xisati na xifanetani xin'we xa rikhoto i vutihlamuleri bya mina ku nga ri bya mfundhisi laha va nga khongelaku kona mara i vutihlamuleri bya mina tanihi tatana kusuka kaya ku va ni kombeta vana va mina ndlela ya vutomi kusukela va ha ri lavatsongo ni tshembisiwa hi xikwembu lexi nga ni endla tatana xi ri loko u va komba ndlela ya vutomi va ha ri vatsongo na loko va kula va nge hambukaka yona
5: amen
6: xa vumbirhi ka vula yena yala nga ni endla tatana ka vana lava aka va Efesa chapter 6 ka va verse ya 4 yoni tonda straight yi ri va tatana ivi yi kombeta ku hi nga kumeki hi ri karhi hi dyisa vana va hina mbitsi swi ngo vula ku ri ni kolota ku va xikombiso lexinene aka vana lava xikwembu xi ni nyikeke vona a timhakeni hinkwato
5: letinene
6: na lerisiwa ku ri ni va kurisa vana lava ni va dyondzisa na ku va letela ta hosi a yi ri ntirho wa mfundhisi
5: hayi kona
6: aka kesi ya mina ni tatana ni tlheli va mfundhisa
5: aka mutswari ka vana
6: khongela ndhawu yin'we mara ku nge se nghena mhaka ya vufundhisi a kerekeni a kaya xi ri va na xikombiso lexinene aka vana va wena u nga va dyisi mbitsi u nga vuni swo karhi mara u hanya swo hambana na leswi u vulaka swona ka vana va kurisi i va letela i va dyondzisa ta hosi wena i nga susumeteli mfundhisi i ntirho wa wena tanihi mutswari
5: swona
6: se na kota ku tiva vutihlamuleri bya mina tanihi tatana xivutiso i ku ni le ku byi endleni xana amahlweni ka xikwembu hikuva ni ta vutisiwa hi swona ni avanyisiwa ni voniwa nandzu kumbe ni khensiwa kova ni endli hi laha ni nga ta va ni endli hi kona aka Malakiya yi nga va chapter 2
5: chapter 2 verse 15
6: va nga kamba verse ya 15 and 16
5: yes 15
6: ari swin'we mani
5: ni le ku yi voneni Bishop Malakiya chapter 2 verse 15
6: okay na khesa swinene aka Malakiya ya kumeka ri karhi yi nga kombeta ku tekana ka mina na mhani ya loyi a endleke ni kota ku kuma vana kusuka ka xikwembu
5: hi swona
6: xi ri xikongomelo xa ku va xi hi xandzanisile tanihi nuna na nsati i ku xi langutela vana
5: amen
6: va vukhongeri godly children
5: haleluya
6: kusuka aka vuxaka bya hina tanihi nsati na nuna se na tiva kore xikwembu xi langutela ku vana lava xi kumekaku xi ni nyiki vona ko nga hubi na wun'we a va kumi hedeni a nga vuli nchumu hi xona xikwembu lexi hanyaka moni hetelela hi ku kombeta nghozi yo tsandzeka vutihlamuleri lebyi tanihi tatana hi nyikiwa xikombiso aka Samueli wo sungula tichaptara to sungula 1 na 2 hi na ndha wa xikwembu loyi a ri mupriesta vito ra yena i Heli a nga kotanga ku endla vutihlamuleri bya yena tanihi tatana aka vana va yena va majaha vambirhi ko nga Hofni na Finehasi a nga endlanga ntirho wa yena va kula va va vana lava nga ri ku na vukwembu va nga hloniphi na yindlu ya xikwembu na leswi endliwaku kerekeni va endla vugangu na lava va kumekaku va ri vatirhi kwalaha kerekeni va ri vaxisati twanani xikwembu xi ri yini aka mukhala bya lweyi xi ri hikuva u tsandzekile ku komba mina xichavo i tshika vana va wena va tihanyela ko nga ri hi laha a wu fane u va tshinya hi kona xi tivi aka rixaka ra wena ku yisa hi laha ku nga heriki a ku nga vi na wun'we wa xinuna a nga ta kota ku kula a khalabya va ta fa hinkwavo va nga fikanga aka xiyimo xa ku khalabya
5: amen amen amen
6: ivi xi ku wena xi tivi vana va wena lavambirhi va xinuna va ta fa siku
5: rin'we hi
6: nandzu wa wena i tsandzekeke ntirho wa ku va mutswari
5: tatana
6: ka vona
5: ya
6: se na kombeta la
5: kuri
6: a hi xihoxo ku va hi ri vatatana
5: mara
6: ku na vutihlamuleri lebyikulu hi languteriwaka hi Xikwembu hi nga ta vutisiwa hi byona
5: Amen.
6: Ni tsundzuxekile vutihlamuleri bya mina tani hi tatana a ndyangwini loyi a nyikiweke vana hi Xikwembu na khensa mani
5: ku khensa mina Bishop Mhlayiseka mi va pfuxela kwale kerekeni mativa
6: i khense swinene ngopfu
5: hosi mihlenga hi tintswalo. Okay, Bishop Nkadzani va karhi va tsutsumela kerekeni va yi khankhile ka va yi khankhile ku va mutswari kumbe nhloko ya muti a hi mhaka ya a swi kona hi xihoxo i mhaka ya Xikwembu swi loko swi vona swi fanerile ku va mi va kona kala mi va ka mi karhi mi ri kona ka xiyimo xexo si mhaka ya vutihlamuleri i mhaka ya matimba swinene tanihi vatswari mina vutihlamuleri ndzani ka ndyangu wa n'wina ki teka va nyane ni mamukerile rixile
0: a xi tichile mi le ku hlayiseke ni ku fika sweswi
5: hlayiseke swinene hi ngo n'winaki
0: hayi ni kona no mi twela kule nyana ni le kerekeni sweswi
5: na khensa swinene Bishop ku tikarhata ka n'wina mi endla nkarhi
0: mi ri swiendle njhani
5: Bishop
0: ni nga ku twa nhlokomhaka leya n'wina ku yimise kwini
5: nhlokomhaka ya mina Bishop ni ve ni vula ku ri hi le ka n'hweti ya vabava se hi la ku twa kusuka ka n'wina ku ri ku va n'wina Xikwembu xi mi nike vana lava nga hansi ka n'wina loko xo mi vutisa ku ri hikokwalaho ka yini xi mi nike vana valava a mi vutisi Xikwembu n'wina mi endla swona leswi Xikwembu xi va ka xi nga mi nikela swona vana valavake va va kha va nghena Bishop va yi andlala va vulavula hi mhaka ya vutihlamuleri ku va xikombiso lexinene ka vana ku ne tiko mai kha idondisa vana mahanyelo lamanene hi ku Xikwembu xilo hi vana va huhula hi ku a hi viti example letinene ka vana va hina tanihi vatswari
0: hayi ni yi twile se mhaka yikulukumba loko Xikwembu xi nike munhu vana a ku na xihoxo
5: hayi kona
0: hayi nge va nga kumekangi loko swi nongetini xona xi vona ku ri swihoxo mhaka leyi nga kahle ngopfu i ku komba vana ndlela ya kereke
5: amen amen
0: loko mo zami va komba kwalano mi ku foundation mi ku vananga ku na kereke tiri va ta hanya va karhi va tiva ku Xikwembu xi lava hina ka vutomi bya vona
5: haleluya
0: hi leswi ni swi languteke
5: sweswo
0: xa vumbirhi vana lavawani mi fanele mi vona ku vana va hlayiseka
5: amen
0: hi swintsongo leswi mi swi kumaka mi nga swi kota ku hlayisa vana va n'wina va hanya kahle
5: haleluya
0: hi leswi vanhu va fanele ku swi langutisa sweswo ku vana va mina na va hlayisa xa vinharhu i ku dyondzisa vana va mina ku va ni hlonipha tanihiloko na ni ri mutswari va tlhela va kota ku hlonipha vana vatswari van'wana
5: amen amen
0: leswi va fanele ku vana va dyondzisiwa swona sweswo
5: hi swona
0: vana a va dyondzisiwi va yi ni fanele ni va yisa ni le xikolweni va tikuma va dyondza minduku va ta fanele va tiyimela
5: himpela himpela
0: ni ta va ni nga ha ri kona loko munhu a tshika ku dyondza xikolo a ku ela ku khanya mina mhelo nkarhi wa mina wu fika ra
5: famba
0: i va yena a sala vona swa
5: hala impela Bishop
0: ene na yi fanele a tisungulela ximutani xa yena
5: ya
0: i ya hlayisisa ku yini muti walowo
5: a hi tivi
0: hi leswi hi fanele ku ni va dyondzisa va ri vana va mina
5: tanihi mutswari
0: vana va mina va fanele va swi tiva ku ri loko va fikile misaveni ba fane ba hlawula vanghana
5: amen amen
0: vanga hanyi na munhu unwana unwana lwa ko ti hanyela misaveni hi vanghana fo ku la ku gaina swinwana ka munhu unwana ku nga va ku gaina ku tsundzuxana ku nga va ku gaina marito yo kari ni swi vona ku munhu lowani ina ntokoto wa ku swintsongo la misaveni wa switini ku i hanyela yini ne vanghana lava ha langutisa ku ma vona ku na vanghana vo tala ngopfu lava va lava ku timbangi va lava ku mabyala hi leswo va lavoni ni le ku rixini va va pfukela ka swilo leswi hi ku i swilo leswi vona va nga tela swona misaveni se vana va mina na vadyondzisaka va fanele va swi tiva sweswo ku ri leswi a swi yisi helo leswi swi yisa helo hi mhaka yini na munduku i fane a ya yimela vana va yena a nge heta va ku va vana ka mina ntsena hayi
5: va la ku dyondza ka yena
0: va ta va vana aka mina va tlhela va fane va ndlayini na vana vona vana vana va vona
5: hi
0: swona lava fane va kuma swin'wana ka vutomi bya vona se i swilo leswi ni swi languteke mina i nga i swilo leswi ni swi langutiseke ni swi vona ku leswiwani a swi basangi loko munhu a nga fane a karhi a swi hanya ku loko a nga swi tiki loko a kume vana minduku i fane a endla yini swi karhata ngopfu
5: impela bishop
0: n'wana i fane a dyondziseka a va n'wana wo yingisela hi ku minduku ke a hi yeneni ene n'wana i fane a dyondza ku ka tirhiwa emisaveni
5: hi swona bishop
0: loko n'wana a hanya a nga tivi ka tirhiwa emisaveni la ku hanya vutomi bya njhani
5: a hi tiki bya njhani vutomi bya kona vana a va tshiya
0: a fane a hanya ahansi ka dyambu i fane a swi tivi
5: impela
0: hambi xinyanyani xi pfuka xi ya ku tirheni nampundzu xi endla timfanelo ka mavondzo lamaya
5: ya
0: sweswiya xi fambaku xi ya nghena amabyanyini mo tsakama xi tirha xi endla sweswiya
5: ya
0: xi lavaku vana lava va hanya
5: hi swona
0: ene tinyiko leti hi nga nyikiwa tona a ti nge pfuki
5: ti nge fani
0: loko xikwembu xi mi nyika nyiko ya ku hlayisa ndyangu wa n'wina yi tirhiseni for ku hlayisa ndyangu wa n'wina
5: impela bishop
0: ene vana va mina va fanele va va na rirhandzu ku fana na mina
5: amen
0: ma vona munhu wo hanya a nga rhandzi ku pfuna vanhu van'wana
5: ya
0: hambi o va na swi swo tala ndhuma wa yena wo ndzi nga ku i lo hoxiwa ndzi ka droma tlha pfaleriwa xikwembu a xi humeseli munhu wa mona a rivaleni ku a tiveka loko mi ri mupfuni mi hlayiseke ngopfu
5: impela
0: mi hlayisiwa hi xo xikwembu xexiya xi ya mi hlayisa xi vona ku vana va mina i le ku va khomeni kahle i le ku va pfuneni xi tlhela xi vona nkoka wa ku munhu un'wana ma swi tiva ku i na nkoka ku fika
5: kwini swona
0: se mina ni rhandza ku vana va mina va fanele va va na rirhandzu
5: akhesa bishop
0: rirhandzu ra laveka ma vona rirhandzu a ni loko mo za mi va na rirhandzu mi fume ku tlula lava nga na timovha na tindlulo to gadana
5: amen
0: mhaka leyi lavekaku ngopfu a hi mhaka ya ku munhu i taleriwe hi swi swa misava i fanele a va na rirhandzu a ta kota ku hanya a tiphina ka misava leyi
5: amen
0: mi nga tiphini mi hleketa ku sweswiwani n'wina mi na timiliyoni mi katekisiwe hi xikwembu ene a mi rili nchumu mara n'wina ku hava na munhu na wun'we lowu mi wu khumbaka ingaku mi nga n'wi cincanyana a vona xikwembu hi n'wina
5: a hi si hanya
0: ku va mi n'wi pfuna van'wani va za va fika va ya na exikolweni va ya xavetela tiyunifomo va lwisa ku ri no ingaku xikwembu xi nga va katekisi va xava tintangu va phaka vana mi swi vona ku munhu lowuwani a nga ti hanyeli
5: hayi khona
0: hi leswi munhu a fanele a dyondzisa swona vana va yena ku loko i hanya n'wananga a wu ti hanyeli
5: halleluya
0: i hanyela na vanhu van'wana
5: impela bishop
0: hi leswi hi fanele ku swi langutisa xitori xa la misaveni na ku xi ya hela ni vona vanhu vo tala va ta ri languku lava nga tsandzeka ku dyondzisa vana
5: i na bishop
0: hi ku a ni ribela ku na swilo swin'wana ni mihaxa swi nga ta swi ri rifumo rikulu swi tela vana va mina mara va langutisa ku vona hi xivona va right va nga tsandzeka ku khumba makhelwani loyi va n'wi vonaka a tlelaka na
5: ndlala
0: se ma swi vona ku swi ya vuya ka mina ka ku a ni dyondzisangi se loko va ni vona ni kha ni teka ni ku makhelwani hi lexi xinkwa makhelwani xava ni yini makhelwani kumani yini yi na yini
5: va kopela
0: vana lava va swi vona ku leswi swi vuyaka rirhandzu se hi leswi swi fanele ku endleka vana va fanele va hanya va va na xichavo ka vatswari va vona
5: hi swona
0: ku na vana van'wani mi swi vona kahle na n'wina ku leswiwana mi bebula vanhu leswi ni loko mi xi rhuma mi swi vona kahle ku manyuma ni loko mi vona vanhu a xi endla leswi n'wi mi xi rhumaka swona se ma swi vona ene na vanhu va le handle loko va ku ndhawini va suka va dyondze mahanyelo ya kona va swi vona ku leswi a hi vanhu leswi se vanhu n'wana ni fanele tikomba ndhuti ka vatswari va yena
5: hi swona
0: hlayiseka ni mi xuma kahle kwala xiticini xo hetelela xa mina i ku a va rhandzi xikwembu xikolo va rhandza kereke swi ni swimbirhi leswi
5: swa fambisana
0: loko vo swi tshika leswi va yi ku hele na gojini ro karhi ro enta ri nga humi munhu
5: impela biso
0: hlayisekani mi xuma xitichini
5: mi khese swinene ku bula na n'wina ni pfumela na ku tshemba ku ri mi ta ya khongela kahle siku ri saseke
0: ri ya ku sasekeli ngopfu ni kota ku vulavula na mina ni twa ni ri kahle phela swi leswi mavabyi leswi loko mi twa vanhu va ka va ku ha hi le ku rheyileni mara hakala ha mi twa va khomenta i mavabyi
5: loko ngo lo ti lapha hi ku vulavula ha ku ta tika ku khensa mina hosi hi hlayisela n'wina nkomu alright Bishop Tlabzane yo Bishop Hlungwani emati va hina vafundhisi van'wana mati va ti nyiketela ku hundzisa leswi Xikwembu swi nga swi chela andzeni ka vona teka van'wana ni mamukerile America Vision FM option hello hi pfuke swinene minjhani
2: Halleluya.
5: Amen. Ina.
2: Kuna risimu rin'wana loko va yimbelela va ku. Va ku va manana. Duka.
5: Mimi ima. Ikomana ima woko. Ina.
2: O shivula tano.
5: Xikwembu shai. Amen.
2: South Africa.
5: Duka. Mimi ima. Ikomana ima woko. Shivula tano. Shikwembu shaina haleluya mimana mativa ina tikambi amen amen se miningenisa moyeni mativa miningenisa moyeni mativa kenza shinele tikambi ka
2: emi hlangana na bazi ra joni la ka mahonisi
5: ka
2: hosi bya kangoveni
5: ina la vuhosi bya le ka hina la
2: no mina no la ku tsakela ku seketela marito lama nga vulavuriwa hi malandza ya Xikwembu lavambirhi lava ha kumaka
5: amen amen
2: ku ri loko munhu a kurisiwe kahle na yena wa swi kota ku kurisa van'wani kahle
5: haleluya
2: mara loko munhu a nga kurisiwangi kahle
5: oh my god
2: a nge swi koti ku kurisa van'wani kahle eku lexi endlaka a nga na meseji leyi ngo hi na yona hinkwayo marito lawa hi ngo hi na wona hinkwawo i kusuka eka timintsu
5: amen amen
2: nte mfundhisi Tlabzane va kombisa hi heli na vana va yena vana a va nga ta swi kota ku ku va dyondzisa van'wani kahle hikuva na vona a va dyondzisiwangi kahle Yesu Kreste loko Adamu na Eva va dyoha va yi va ya ti tumbeta hi matluka ya nkuwa loko Yesu a ta a fika a rhuka na nkuwa hi ku a wu tumbeti xidyoho so loko ku ri ku timintsu mina bazi ra joni a ni kurisiwangi kahle hi mana wa mina na tata wa mina a ni nge swi koti hambi no kuma vana ni nge swi koti ku va na meseji ni nge swi koti ku va na rito leri ni nga ta va kota hi ku mina ni fambe endhawini ya ku ri hava nchumu ku ri ku tlhumeni so loko mi swi vona swilo leswi swi tika i timhaka ta ku loko Davhida a famba i lerisile n'wana wa yena Solomoni mara Solomoni kwala ku fambeni a fika a hambuka vonani swa ku loko Solomoni a hambukile Rehoboamu na yena i hambukile loko Rehoboamu a hambukile na Abhiya na yena u hambukile so swilo hinkwaswo ku hi pfula kahle emhaka ya
5: timintsi.
2: So sometimes hi kuna lava hi nga tsandzeka ku loko hi kula vatswari va hina va famba hi sala hi nga ri na vatswari. Hi sala ntsena hi kholeriwa hi yisiwana. Loko se hi ya kula hi kuma mindyangu hi vona ku hlupheka hi famba hi mitenga hi kwatini na le ka vana va hinaka. Hi mhaka ma kurisiwe leswi hi nga kurisiwa
5: xiswona.
2: A ku ri hava mutswari na nga ku dyondzisa. Mhaka yi kulukumba eku.

0: rixaka.
1: Marito man'wana ma matimba swinene leswi vulaka ku ri swi kahle tanihi vatswari, tanihi tiko, tanihi kereke, hi va na nkarhi na vana va hina.
0: Hi fanele hi va na nkarhi. Loko ku va ku ku n'wina mi ta dyondzisa lowa n'wina n'wana miri n'wexe,
1: van'wana
0: mi ta yi kuma chance n'wina, mara ku na van'wana
1: va pfumalaka,
0: a va na vona va ku va dyondzisa. Van'wana va sukeriwile, van'wana va rejectiwile hi maxaka, mara loko se va kuma ndhawu leyi yi nga ya kereke va va teka va famba va va dyondzisa, mi ta vona vutomi byi ta cinca. Mara hi mhaka ku sweswi un'wana na un'wana i tiva ku ha mina ni nghena kereke ni swa mina swa mina swa luya swa luya a famaka na yena, mara ku ri na van'wana lava nga famberiwa. Loko a tshamile a nga tivi na ziri ku i ta dyondza njhani. A hi swi tekeni hi rirhandzu ku Xikwembu xi ri ka John chapter 3 verse 16 Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi.
1: Amen, amen.
0: A swi nga hlawuli ku wa nghena kereke wa ngheni kereke, a swi rhandza vanhu va xona kwala misaveni.
1: Amen, amen. Khensile swinene marito ya matimba. Hosi nhlesela n'wini na bazi ra Joni laha tikweni ra ka hina ra bava ra vakokwana wa mina. Ni vona sonto saseka marito ya kahle mativa. Nkomu. Yo, hi munhu wa timinete awara ya 11 yi bile. Mativa loko va vula so va ni vuyisa laha ka loko hi vulavula hi enga na ku kwa ku kumbanyeka. Loko n'wana a kule a nga vi na vatswari, himpela vatswari, hi nga veni vatswari va vana va hina ntsena, a hi vini na vatswari, vatswari ka munhu un'wana na un'wanyani. Va ni fikisa laha ka xiyimo lexiya xa n'wana loyi a nga tshama vula marito ya ku vatswari va mina na loko no twa ku va lovini ni ta va endlela migingiriko hinkwayo ya xikarhi ka vhiki, mara andzeni ka ndyangu wa mina na va nga fikeli kona loko se va vuya ku ri ra vuntlhanu kumbe hi ri migqivela. A ku ni ta pfumela ka vovo hi migqivela loko vekeni va vekiwa hi migqivela. A va migqivela nampundzu va vha va famba straight va yisiwa le va tingwini ta vona to hetelela. Hi mhaka yini a va vangi na vuxaka, va vangi vatswari va vutihlamuleri ehenhleni ka vana va vona. Se hi khensile vafundhisi va mina marito ya matimba lama mi nga tikuma mi ri karhi mi hi hlohlotela wona swinene. Hi khensile bazi ra John, mi vule mhaka yin'wana ya kahle ku ri vana van'wani va kula va ri hava vatswari, leswi hetelaka swi va endla ku ri va nga vi kahle, va nga kuli kahle hi ku timintsu ta vona a ti zangi ti nga va komba ndlela. Vafundhisi ni tshemba ku mi swi twile va ri laha tikerekeni laka swo va kona leswi a swo endla mikarhi ya ku va hi ri vana vantshwa. Hi tekateka hinkwavabyi hi va nyika nkarhi wa ku va tshama va tiva ntirho timhaka ta Xikwembu hi mikarhi hinkwayo. Va ri leswiwa swo hi tshama hi ku he vana va hina he tiko ra hina he swa hina impela swi nga hunguteka kaka swi nga hungutana loko ho yima mativa loko va tindhuna ta muganga ko va khanselara ko va dyondzisi ko vatswari hi khomisana leyiwani nyimpi ha tanihi vatswari himpela hi nga humelela. Ni ve ni karhi ni twa ka tindhawu tin'wanyana va ku ku na a ku ri ndhona ni ri va kha va ku va ri va hoxo va yi heleketiwa ngwini ya vona yo hetela ndzhaka loko va hundze emisaveni va ri a va nga a va ri munhu wo la vona a va ri kona tanihi murhangeri, a va ri ndhuna ya muganga leyi yona tikweni ra yona kumbe tiko leri va ri rhangelaka kumbe muganga lowu va wu rhangela a va nga pfumeli, a va ri na nawu wa ku lamina nga ko ni rhangelaka kona va mabyalani malavi a va ri na nawu. Se na n'wina vurhangeri bya hina a hi vekeli milawu ka kasi loko hi ku ku na valareri ma swi tivi swi swa kona loko hi ku ku na tindhuna hi ku ku na vurhangeri ku na vakhanselara ku na va hi yi milawu leyi va hi vekelaka yona, mara hi fanekelaka hi famba hi yona tanihi tiko leyi hi vona kongeti yi ta vuyisela tiko ra hina ka ntumbuluko wa yona. Hi yini kasi kahlekahle mi mara mi hi pfuneni ka vanhu va hosi hi ta wisanyana leswiya swo tiko ra hina vantshwa va hina he swi teke a hi vekeni milawu tanihi tindhuna. Hi khensile bazi ra Joni, mi vulavurile ku na vona a va vi na vutihlamuleri vafundhisi varhangeri hi ku ku na vana lava pfumalaka vatswari va pfumalaka ku va va kuma tidyondzo ku va ku trainiwa tindlela ta ku famba hi ndlela ya kahle. Ni mi khensile awara ya vunharhu leyi hi va tiva hi khensile El Shaddai risimu ra kahle El Shaddai you are my Lord i risimu ra Thobekile. Ni pfumela ku tshemba ku ri ta mi katekisa swinene ta mi nyika tinsimu timbirhi laka awara leyi nga na ka yona leyi i awara ya ku va yi kuma vhesi ya vuyingiseri vayingiseri va mina vafundhisi va yi dyondzisile hi ta va yi karhi yi langutela na kereke kusuka kerekeni ya DBGIM kona kwalomu hi nga ta yi kuma hi ri kona hi ku pfuniwa hi hosi loko swo endleka hi ta yi ku kambe sweswi mo ni pfumeleni vula ku ri n'wina mi nga na mavhese ni rhumeleni ka 0637307890 kumbe mi ni bela riqingho andzhaka tinsimu leti ni nga ta mi nyika tona. Ni ta mi nyika risimu ra ku sungula i risimu ra Thobekile va ku El Shaddai.
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Love.

0: Chiwono Imatimba
1: Vision is power.
2: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya o rekisa dijweletswa. Rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore. Side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago. Kgwebo ke ye. Leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye.
3: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
4: O tsame na motsunzu shilo nene o fumala mona.
5: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ileka.
6: Right, la ileka ya kumenka ya watimineta waraya kumenwe yibilele ka warayo hetelela ya warayo hetelela ka nongonoko. You have a reason for living langa tsama na mina ka hari mina manvisi ntombi ya kangoveni ni kari ni mamkela kusuka ka sondo samune 88.5 90.0 92.8 na 101.7 na laba maka mkari miko maiko starima www.visionfm.co.za na mamkela ka ikensa vingsir zangu na kusuka kwa leka wara ya nongo kufika ka wara ya kumembiri anuvuli kuloko ni famba mene miti masu ya ni moya haiko na vaikari tsametano na stichi shangwe na leshimishi ranza kasunen nibeni ka nibula kurla ka wara leo hetelela ia wara leba ka ikari tuwa vese ya mwina kusuka ka vese ya mwingi seri leo mwina mila baka kupa mikarmi katekisa yona yukupa nzana mikarmi rumela kandiso ka 063 7307 890 kumbisani minipela rinkengo kona kwa laka nambara linga chinchi cheki hita kuri ngwina vesele mikateksa ka hiyin ni pfumena kutsemba kuri loko mikateka na ngwina na ina itakateka inkele leyo inkaru wakona sis hinta lobele baikari kumana kereka kusuka kereke niya DBGIM niranza kubula maka yao kasukata leo kukereke ikuma kwen aneo stiba kuri DBGIM hina ti branch kwa ambana ambana kayona nibeni bula kuri vele msambiki kasukura na mungla wangwanyani bai hina loko soe inge kaita ikuma kusuka kona kwa limara hufu melantzena lesu hosi inga tenga sona kuna wangwan bai rumeril enkandi isola hito kure bona baika tikisa baku yini hingela
7: akushota ngume hashi
6: aye
7: nishota na vaingiseri na vaseketeri na vafundisi hinkwavo
6: amen
7: eta johnsona swinwe rito ra xikwembu laka pisale ma 25 verse 1 ya gina nayo ka number 2 eta vulavula hasi kahle ko makalengo xikwembu xa mitwa loko mkhongela
6: amen
7: wo hosi ndzi tlakusa mahlundzi languta eka wena we xikwembu xanga ndzi thembile wena u nga ndzi pfumeli leswaku ndzi khomiwa hi tingana u nga ndzi tshiki ndzi hundzuka xihlekisi eka valala va mina haleluya amen
6: amen
7: ka swiyimo leswi mi hlanganaka na swona xikomu xa swi kota ku swi hundzisa a hi fambeni hi ya tlakusa emahlo ya hina amahlo ya nga xikwembu ma tiva milolweriwa ka swiyimo leswi mi hlanganaka na swona milolweriwa mhani papa sesi kokwani loko mi tikuma ma ha ri kona namuntlha ko va tintswalo ta xikwembu ha tintswalo ta n'wina haleluya
6: amen
7: xikwembu xi tiva leswi n'wina mi swi lavaka mi nga yi ma ya tlakusela vanhu timhaka ta n'wina vanhu va nga pfuki va mi pfuni hi nchumu n'wina mi tibyela mi ku i vanghana va mina i maxaka ya mina ni va byela mahungu hinkwawo kasi va lava mi va byelaka a swi va tsakisi va nyenyaku swilo swa n'wina swi nga fambi kahle loko mo tshemba xikwembu mi tlakusela mahlo ya n'wina ka xona hinkwaswo tipecene hinkwato ta dzuzeka hi twa hi Paul na Silasi mitshungu a yi ri kona mara va va tlakusele xikwembu ntsena tipecene hinkwato ti dzuzeka swiyimo swi ri kona ni le ka mavabyi malama mi hlanganaka na vona xikwembu xa swi kota ku ma horisa haleluya
6: amen
7: a hi fambeni hi ya xi tshemba xikwembu lexi swi ta cinca swa n'wina i khale vana van'wina va kha va lava vukati mara a va byi kumi mhani a fambeni ya ya boha khamu hi khongelela vana va hina ku lo va nghena vukatini swilo swa vona swi famba kahle mi ya khongelela vana va n'wina va ha sungula ku tsala mhani papo famba mi ya rhamba xikwembu ka vana va n'wina loko va ha sungula tsala ni ku xikwembu famba nghenelela ka tidyondzweni ta vana va mina ku nga yi ka nghenelela valala ku nga yi ka nghenelela Sathana hi ku Sathana a nga swi lavi ku pasa ka vana va n'wina i tsakela loko swilo swi nga fambi kahle ka ha ri sota wa kahle namuntlha loko mo byela xikwembu swilo swa vana va n'wina swi ya ku cinceni va ya ku paseni mintirho leyi mi yi lavaka mi ya ku tirheni van'wanyana i khale va maketini va lava mintirho mara va nga yi kumi mara ni ta mi byela ku mi nga give up emahlweni ka xikwembu xikwembu xa swi twa hinkwa xi swi twi loko mi khongela xa ha mi lunghisela leswi ku nga swa n'wina mi ta kota ku tsaka hi swona haleluya amen a hi xi tshembeni xikwembu lexi a xi tsandzeki i ntsaka ngunyulu ka thoma
6: amen amen hayi ni mi tivisa sweswi loko tsako va ri kona ni ri kusuka ka thomo ni va tiva hi ndlela leyiwa hi khensa swinene mfundhisi wa mina ku va mi karhi mi hi xerile rito ra matimba swinene laha ni pfumelaka na ku tshemba ku ri muyingiseri wa mina hi katekile hi dyondzonyana yo koma leyi va nga va va kha va hi nyika yona i 24 wa timinete awara ya 11 yi bile i nkarhi wa vhesi ya muyingiseri ku va ntsena mi ri karhi mi endla nkandziyiso wa n'wina kumbe mi hi tsalela kunene kumbe mi hi bela riqingho hi twa ku ri n'wina mi nga va mi hi khomeletini loko na ha langutela ku twa vayingiseri ta va ni karhi ni mi nyika risimo joya celebration xumela Jehovha a hi tiphineni risimo leri

0: FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
1: All right, La Hilekaya, makumembere nkaye, watiminete awaraya kumembere, yenga sibarisi murakahle, shumela Jehova, irisimlir takanacho ya celebration lirekariti pina, irona ekankarlofana kanalo, mifumeno tsemba kurama mingena kakarek, awaraya kumembere sima umile mkarmi kongo malumien, mikonge la kakwana bibele ibulatano kurisikuli rishkembo, shingarika ula aititzakele nirona, yene niya kensa, pisela makumoya wanga ungarivali, moya wamina ungarivali, ku khensa Yehova hi nga langutisi leswi hi nga na swona ho tongeti hina a ho tlula van'wani kumbe ho va na matimba kumbe ho va na vutlhari a hi swona mi le kuma tintswalo se swi kahle ku hosi ni khensa tintswalo leti i nga ni nyika tona hi ndlela leyi muyingiseri ni vurile ku i vhesi ya muyingiseri swi tika mangeti vayingiseri va mina se va nghenanghena tikerekeni va le tikerekeni mara hi khensa vuyingiseri bya n'wina ka mativa ku sukela eka wara nhongo ni kha ni mi rhaserisa sweswi mi ala mi tshamile kwalani komo swakala phela ese nila ku kunika ya mina verse ile ka Luka chapter 19 Luka chapter 19 a hi langutiseni la kusuka ka verse 2 verse 19 chapter 19 Luka ke ya shayena loyi a fumile swinene a ri rich a ri na swa yena va ri siku rin'wanyani loko Zakeya a ya twa timhaka ngeni hlaya kutani Yesu a nghena emutini wa Jericho a tsemakanya exikarhi ka wona emutini lowu a ku ri ni munhu loyi a va ku i Zakeya a ri hosi ya valuvisi a fuwe ngopfu a navela ku vona Yesu leswaku i munhu wa njhani va ri a lava ku vona ku Yesu i munhu wa njhani kambe a siveriwa hi ntshungu hikuva a komile kutani a tsutsumela emahlweni a khandziya emurhini wa nkuwa leswaku a ta vona Yesu loko a ri karhi a hundza kwalaho mi nge loko ni nga si mi nikanya na hungu ku ya mahlweni ni vona lava nga ni rhumela la okay lava va lo yi rhumela la va ni rhumerile le ka vakorinto wa vumbirhi chapter 5 verse 17 loko mi ri na tibibele ni kombela hi hlaya ivi kumbe hi tsala ni le hansi kumbindzuku loko hi ta lava vhese leyi hi ta va hi kuma ku kambe lava nga tshama va vulavula hi swo karhi a swi suka kwini leyi i vakorinto wa vumbirhi chapter 5 verse 17 okay va yi sungule ka verse 16 swona ni ri ya Verse 16, yi hlayekaka hi ndlela leyi. Hikokwalaho byelanani ku dyoha ka n'wina, mi khongelelana leswaku mi ta hanya. Xikhongelo xa munhu wo lulama xi ni matimba ngopfu xa tirha. I verse 16. Ivi verse 17, yi ku loko munhu a ri ka Kreste, i ku tumbuluka leswintshwa swa khale swi hundzile, ku nghenile leswintshwa. Hi pfumela na ku tshemba ku ri mimi yi vonile vese leyi ne okay alright a hi leswi a hi swi le ka mina leswi a swi kona la ka mina leswi swilo lahleka hi ndlela leyi va hi nike vese la ka vakorinto wa vumbirhi chapter 5 verse 16 ku fika ka verse 17 a hi tekeleni swinene nhlokweni byelanani ku dyoha ka n'wina ende swi kahle swinene i twa vanhu va ku yo mina loko ni ya va byela lava ku mina ni enge xo karhi va ni tekisa ku yini evo a ni la ku tekeriwa hansi vana va mhani a hi tiveni ku hi le misaveni ya Yehovha na leswi nga ka yona ku va ntsena hi byelana ivi hi khongelelana ku Xikwembu n'wi pfune ivi i hi pfuna hi ku a ni ri munhu i munhu a nga tsariwa hi ngati ya vudyoho va ri ku vulavula kun'wana na kun'wanyani vudyoho a byi pfumaleki wa dyoha hi miehleketo wa dyoha hi mavoko hinkwako hi va hi ri ku dyoheni mara i va i nga ri awe swin'wanyana ku ni le ku dyoheni heni mara swi kahle ku byelanani ku dyoha ka n'wina khense swinene a va ha vulangi ku i bazi ra Joni ka mahonisi khensile se muyingiseri ya mina verse ni ve ni vula ku ri hi le ka Luka chapter 19 verse kusuka ka verse 2 i xitori xa Zakeya xitori xa Zakeya loko ku vekeni ma xi tiva kumbe a mi xi tivi se laniwani hi lava ku va hi karhi hi langutisa a ri a komile ku koma ka hambana vana va mhani ku koma ku hambanisa swin'wanyana a ko va ku munhu va ri i kome ngopfu i muxoti muxoti maswivana nyana ku koma ku tele swinene se loko a komile a va ri a navela ku vona Yesu ku munhu loyiwa kasi wo va munhu wa njhani mara a nga koti ku va a n'wi fikelela hi mhaka ya yini a komile loko ntshungu wu karhi n'wi landzelela yena hi ku a komile a nga koti ku va a fikelela ku vona Yesu leswi hi dyondzisa yini muyingiseri wa mina swi hi dyondzisa mhaka ya ku ri okay. Swikwiswi swa mina leswi hi dyondzisa yini na hi kuma dyondzo ya ku ri ko tala hi nga pfumeli ku ri swa hina swa le ndzhaku vumina bya mina bya le ndzhaku byi nga ni stopi kumbe ku ni yimisa ku ni nga koti ku va ni karhi ni famba loko ni vulavula so vanhu a va tiva Ezakheya vanhu a va n'wi venga swinene ku a ri xidyohi hi ku a ku ri munhu loyi a ri na swa yena hinkwaswo a nga ri na mhaka na vanhu van'wanyani mara siku rin'wanyana i te no la ku vona Yesu loyi ku vulavuriwaka hi yena yezi ya ansinyeni a ta kota ku vona Yesu ku i munhu wa njhani hi nga pfumeli ku ri vumina mina byi ni sivela ku va ni karhi ni ya emahlweni i dyondzo leyi va ka hi karhi hi langutisa loko a lo ti langutisa ku mina ni hanye njhani na vanhu a ta va nkarhi wun'wanyana a nga pfumelanga a nga navelanga kumbe a nga tekangi xiboho xa ku lava ku ya khandziya nsinya ivi a ya teka xiboho xa ku ni lava ku khandziya nsinya ni ta kota ku va ni n'wi vona Yesu loyi ku vulavuriwaka hi yena se ko tala mi nge ni vula ku ri ku na swihoxo leswi hi navini hi ti endlelaka swona ho twa ongeti hi hina hina self a ku hanyeni hi rivala ku misava i ya Yehovha na leswi swi nga ka yona ivi a teka goza a ya khandziya nsinya ku khandziya nsinya aka vutomi bya hina nkarhi wun'wanyani ku nga va ku ri mhaka ya ku titsongahata vanhu vo tala hi leswi hi nga na swona ha ti kukumuxa vanhu vo tala hi leswi Xikwembu xi hi katekisaka swona ha ti tlakusa i lo na vona ku a ri na swona hinkwaswo mara a lava ku vona Yesu a tshika ansinyeni ivi Yesu loko a ta ivi a swi vona ku hayi ku na munhu ivi vanhu a va hetela va n'wi venga va ku hayi kasi wayi a ni ri i lo na ku Yesu a n'wi vona n'wi chicha a vheta n'wi byela ku ni lava ku ya dya endzeni ka ndyangu wa wena va hlamala ku xidyohi xo ta xidyohi xo ta ivi yena a tshembisa yi Xikwembu ku hame ni nga ku niki hinkwaswo so leswi ni nga swiki na swona ivi xileriso xa Xikwembu xika i nga nyiki mina famba avela swisiwana masivananyana se muyingiseri wa Vision FM swi kahle ku nkarhi wun'wana a hi pfumeleni ku chika lomu hi nga kona ku va yena a khandziya nsinya a ka hina a ku ve xifananiso xa ku va ni chika aka swiyimo leswi ni va ka ni ri na swona hi kumbe ku va ni titsongahata ivi ni lava Xikwembu vo tala ha tsandzeka ku va hi chika aka switulu leswi hi nga ka swona i twa munhu nkarhi wun'wanyana a swi vona ku a swi le ku fambeni a ni karhi ni vulavula na van'wanyana loko ni byeleni.

0: la bana ba mani swi vangumo langutisa mi tayima na mina vana va va vo tala lava ni nga rhetela ni langutisa vutomi bya vona ni ve ni kha ni swi vutisanyana kun'wanyana ni ku ni byeleni swi vangiwa hi yini u kuma ku ri munhu hi loyi a ka vona hi tiva xiyimo xa ka vona a xi tshamisekangi xa tika mara loko o za ku nghena ti-350 letiya ti nghenanghenaka ta munhu un'wana na n'wanyana xa yena lexi a tsundzukaka xona xo sungula i ku ya xava ebyala a ni tiku hi rito ra kahle ke i ku va a ti xavela leswi yena n'wina a nga ta ti tsakisa swona a ti xavela mabyala va tiphina hi yona mara ku vekeni xiyimo i wa xi tiva ku a xi zangi xi nga ni pfumelela ku ni faneke ni tikuma ni endla leswi ni vutisa ku swi vanga hi yini mara swi vangiwa hi yini ni kha ni swi vona ku ri swa mina swi fambangi kahle a hi endleni xiko leswi Xikwembu xi nga hi tumbuluxela swona va vulavula mhaka ya ku i pride vulavula hi Zakheya laha okay van'wani va ni rhumerile va ri vhesi ya vona hi le ka Ezekiel chapter 37 verse 3-4 a hi hlayeni Ezekiel chapter 37 kusuka ka verse 3 ku fika ka 4 yi ri kutani Xikwembu xi ndzi vutisa xi ku ndzi byele we Ezekiel xana marhambu lama lawa ma nga tlhela ma kuma ku hanya xana mina ndzi hlamula ni ku swi tiva hi wena ntsena we hosi n'wini wa hinkwaswo amen we hosi n'wini wa hinkwaswo hi loko xi ndzi lerisa xi ku vulavula ni marhambu lama omeke lawa u ma byela ku ndzi yingisa xi ku vulavula na marhambu lama omeke u ma byela ku ndzi yingisa i dyo i vhesi ya kahle swinene marhambu lama omeke hi dyondza yini la ka marhambu lama omeke ku na swiyimo swo tala leswi hi hlanganaka na swona vuton'wini bya hina loko hi swi langutisa hi vona ongeta swa ha ri na ku hanya a swa ha ri na nkoka evuton'wini bya mina u vona ongeta a hi nge i sungule swin'wanyana loko i karhi swi ringeta vona nga ku swi ku tlhelerisela ndzhaku loko ku wa swi ringeta vona swi nga fambi loko i endla leswi vona nga ku swin'wana swi ta hi tlhelo i langutisi swi vona ku a ni tivi ku ndlela ya boxeketa kwini Xikwembu xi vulavula na Ezekiel ku xana wa swi tiva ku ka xiyimo xexo vutomi byi nga va bya ha ri kona ke kumbe ku ya mahlweni na xivono xa n'wina swi nga va swa ha ri kona ke ivi Ezekiela ku hosi swi tiva hi wena n'wini wa matimba n'wini wa hi hinkwaswo marito lama nga hlamula swona n'wini wa hi hinkwaswo ivi xi n'wi byela ku vulavula na marhambu lama ku ya ndzi yingisa a hi vulavuleni na swiyimo swa hina swi yingisa laha swi hi dyondzisa dyondzo ya ku matimba hi na wona matimba Xikwembu xi hi nyikile xi hi nyikile matimba ya ku hi nga endla ya ku hi nga vulavula swilo swi endlekala matimba Xikwembu xi hi nyikile ende Xikwembu xi cinca swiyimo laha ku nga vonakeki ku ri na ndlela a ni pfumela mi tshele mi ma vona marhambu marhambu i xihi xin'wana lexi xi nga oma lexi na loko wo va i karhela ku tshiveli ngo xi tshivela i hetele vona nkuma ntsena hi mhaka ya ku a ha ha voni nkoka wa xona mara Xikwembu xi ye xi ya endla singita ehenhla ka marhambu lama omeke a ni la ku vula ku ri Xikwembu kwala ka xiyimo xa n'wina lexi mi nga vona mi vonaka ongeta laniwa a hi tivi ku ya humelela yini Xikwembu xi endla ndlela lava ku va ni karhi ni ku nyika okay ngeni kandiyanyana la pfumele hi kandiyanyana
1: Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya
2: vantshwa va DBT don't blame God international ministries milungeki

0: Chavani na le Valdezi.
1: Chavani na le Valdezi.
0: Eku ranza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.
2: La. Hilekaya. Kume mwe wati minete. Awara ya kume mbe ringa si bengele mingser mese la kufambaga. Iri simrara Lawrence Sinclovo. Bako Jesus, I love you. Matiba kote ranzela shkwe mbune. Veni mwana wangwanyani kati social media. Maswana nyani. Ito wangwanyani wakui. He. Ka baby. Anike pui minzuku. Bako tswaini is a hlamala ku hayi bako men randza mina self mina ni randza mina ivi ni randza na xikwembu xa mi se ku randza munhu wanyani ana ha swi koti se swi kahle ku a hi randzeni xikwembu hi timbilu ta hina hinkwato a ni ri loko u randza vanhu hi tlhela hi va tshemba vana va mani mi ta vaviseka njhani swi tla nghozi ha me baby ni ku randza ngopfu mina hi hanya ka wena ni hanyi hlambanyani le ku hanyeni hi ngele le mingisele ku vanhu lava fika makomo ka nongonoko wa siku ra namuntlha siku ra vukombo ka n'hweti ya vutsevu i n'hweti ya Khotavuxika eka n'hweti ya ku saseka ka lembe ra 2026 n'hweti ya vantshwa n'hweti ya vavanuna vula tinhloko ta mindyangu hi vula i fadasi fadasi mandzi Rezi kesile vuyingiseri bya n'wina se muyingiseri wa mina ni ve ni vula ku ri mi ta kuma kereke swi tikomba ngete tindhambu ta mina ta thomalathoma ni kahle laha mi ta ni rivalela mara hi ku pfuniwa hi hosi ha loko va ri kona va ta va karhi va hi pfuna ku ya mahlweni ivi hi kuma kereke lexi nga kona i mhaka ya ku mi nga suki ka xiyanimoya xa n'wina loko veke ni swi mi pfumelela a ni van'wana swi va pfumeleli ku tshama kwalaha mara ni khata hi ku radio phela a yi tshami mi ze mi swi vona mara phela xiyanimoya ni ri a wu xi tshamile xiyanimoya loko ku va na ku se ni sukile ni le kule le wo ngetela volume loko ku veke ni ku ri riqingho i tshami vekele ka ti-headset mativa ya xiyanimoya xi tsakisa njhani loko ku veke ni mi nga lava ku yingisela mi tova mi nga lava ku yingisela ma loko mi lava ku yingisela swa mi olovela hi mhaka ku mi ta tshama mi karhi mi ri kusuhi na yona hi volume wo yi ngetela loko mi suka ngomi ya ni ka wache ma ngetela loko mi vuya mahungu mahungu va swivona ka muyingiseri ku va ni ve na.

0: tshama ni beka ku va ni karhi ni ku hosi ya Musa ni tintswalo a yi ni hlayiseli n'wina mi va na vhiki ra ku saseka hi nga rivaleni ku hosi i ribye ra hina hi nga rivali ku Jesu i li fika la mina a ku na langa ta ni susaka loko ni Yesu i va ri yini kun'wanyani i mpisa le makhwini i vule mhaka yin'wana ku we hosi u ribye ra mina i vuchavelo bya mina se hi nge lele muyingiseni a ni la ku vula tano ku ri a handle ka Xikwembu a ku na la hi nga kotaka ku va hi tumbela kona a hi yeneni ka hosi hi ku Yehovha hi fambise hi ngele leyiwa i ku va ni karhi ni khensile vuyingiseri bya n'wina kusuka ka wara ya 8 fikela ka wara ya 12 loko ku ri mina Manvi n'wamulambya n'wamasiya govile govela vurhena ni pfumele ni vula tano ku ri loko Yehovha a swi tsakela hi ta hlangana eka sonto leyi nga ta landzela loko ntsena hosi yi swi tsakela mina na yi gimeta ya mina ndlela na wona ndzela ku ku teka okay swi kwini kasi leswi a ni lava ku na swi tibayizisaka laha na ku mi nyika risimu rin'wana leri ni nga ta famba hi rona leri ni nga ta va ni kha ni famba hi rona laha ni lava ku va ni karhi ni mi nyika rona laha ni lava ku mi nyika risimu ra Man Bishop ya na ku mi nyika risimu ra Man Bishop va ku u wa nkoka kasi swi swa ku wa swi pfa swi ni bayizela nyana leswo swa michini ya kona laha ni lava ku va ni karhi ni ku nyiketa rona risimu leriyani ku a vuton'wini bya hina hi nga tikumeni karhi hi titekela hansi a hi hlayiseni timbilu ta hina ku tlula hinkwaswo leswi hlayisiwaka hi mhaka yini mi wa nkoka kwala mi vaka mi ri kona i risimu leri ni mi siyaka hi rona ni mi rhandza swinene mi hlayiseka mi rhandza bye bye.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Ilegal.

ufuna wimpu

sul bel galle, forza

Post. Post.

vamos, vamos.

Suivant.

Gesù. Wa wa sumli lo ingwe. You sound amazing.

Magazine, the Magazine, the Magazine, the Magazine.

loye tukulwa tuhosi afamana xigedemba dokodela wa hina masandlene ay hi huma kule vana vamhani vanhu va loku hlamaleni va ku swiendlise ku yini u nghene njhani kwalano i fikise ku yini khesa hosi munamhani la xikomu.

umuhlonipho emntomanga laphethe imali. Umuhlonipho omunye umuntu, umuhlonipho emntomanga waphetha lutho. Hlonipho omunye umuntu, hloniphana ke, umuhlonipho emntomanga laphethe imali.

0: I'm blessed.
1: Yeah. I woke up
0: blessed.

that's how I feel.

awesome killish. Awesome killish. Hai, nu fulelela.

Cheveli Zelaya. Cheveli Zelaya. Cheveli Zelaya.